habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
2: True FM.
3: 7 minutes makalipas po ang alas 8 ng umaga, mga kapatid. At ito nga po, mga nakaraang araw, ayaw man nilang gamitin yung term na binago kasi wala naman daw binago. Kung di inayos lang. Oo. Ito nga pong nangyari sa Senate Impeachment Court. Ito po sa paraan ng pag-compute ng voting threshold natin come verdict day, kapag magde-desisyon na po sila kung for acquittal or for conviction. Ito po, mga senator judges natin. So last time sa bottom 13, binaliktad po nitong mga senador natin ang ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Ang naunang ruling po ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero noong pagbubukas pa lang ng impeachment. Ang sinasabi niya before, 16 votes ang kinakailangan para sa conviction. Dahil lang basihan yan, all members of the Senate, which is 24. Pero dun sa nangyaring botohan, na sinasabi ko nga po sa inyo kanina, 13-1, ang one na nag-no lang po dyan ay si Senator Cheese, and then the rest of the minority group nag-walk out, hindi na nagpunta after ng lunch break doon po sa session hall. Pero yung 13 naman po, sinasabi na hindi naman din yan yung bilang na makikita ninyo. Yun yung sinasabi ni Senate President Win Gatchal yan eh. So ngayon, hingi po tayo ng ilan pang mga detalye mula po sa defense side. Maukol pa rin po sa issue na pinag-uusapan pa rin ng lahat ngayon. Ang Deputy Spokesperson po ng defense team, Attorney Justine Gular. Good morning po, Attorney.
4: Good morning, DJ Chacha, and good morning, Sir Gerard De La Peña, as well as to your listeners and viewers po. Magandang umaga ninyo.
3: Good morning, Attorney Justine. Thank you so much po for being on the show. Siguro, sir, umpisahan po muna natin. Sinabi na naman ng defense na dadalhin niyo po ito sa Korte Suprema. Ang tanong na lang, kung kailan? Ano po ba ang inaasahan natin sa magiging gawi po ng defense team?
4: I'm not so sure whether we confirm that we will be nadadalhin talaga namin sa Korte Suprema, no? Ang masasabi lang po ng depensa sa

0: ako na ito ay pinag-aaralan pa po kung kailangan po bang dalhin sa Korte Suprema, at kung kailangan man dalhin sa Korte Suprema, yung next question po naman talaga dyan is kailan po ba yung tamang oras na dalhin sa Korte Suprema. So pinag-aaralan pa rin po ng depensa yung bagong ruling ng ating impeachment court, at yan lang po ang masasabi namin ngayon regarding that matter po.
1: Antabay po tayo kapag may desisyon na ang defense team sa issue na iyan, ano, kung talagang ito ay iaakyat sa korte at kung kailan nga po. But attorney, ito nga, ang Senate Impeachment Court, sinasabi nila na hindi nila binago yung 2/3 ng requirement. It's still 2/3. Ang binago lang po nila yung denominator, kung ilan po talaga yung legally and factually capable na senators po natin. Ano pong reaction nyo dun na wala daw silang binabago?
0: Tama naman po to a certain extent, kasi hindi naman talaga nila binago na 2/3 talaga. Yan naman po yung nakalagay sa Constitution. Pero yung binago nila, I think, please correct me if I'm wrong, because there have been many descriptions on the change, no? But I think what they changed is ano po yung nagko-constitute ng all members of the Senate with respect to the voting, di po ba? So 2/3 pa rin, binago lang nila kung sino yung denominator. And that denominator really is the definition of all members of the Senate. Pero as to anong masasabi ng depensa, I think narinig naman po lahat yung position namin, nag-oral argument. And antayin na lang po natin kung ano po yung, if ever we decide to raise this to the Supreme Court, we'll raise our arguments there. I think everyone naman is aware on our position on the matter.
1: Ang binaba, pati po yung ano, yung kung sino yung legally and factually capable come verdict day. Nagbigay po sila dun ng ilang mga requirements. But on the defense side, still, para po sa inyo, 24 senators po dapat.
0: Sa defense side lang naman, as stated by Attorney Michael Poa during the oral argumentation, ang change kasi DJ Chacha dito, or what was subject of the ruling, it's not so much the 2/3. Wala namang
1: walang pagbabago
0: with respect to 2/3.
1: Mm-hmm.
0: Yes. The argumentation really, or yung mga diskurso between the parties, is really what all members of Senate mean with respect to that provision, diba? Yung sa depensa, during the oral argumentation ni Attorney Michael Poa, all members of the Senate mean all incumbent senators, diba? Yung mga hindi pa na-remove, hindi pa namatay, hindi na expel, etc. That's the position of the defense. I hope the public is clarified. Doon naman po sa ruling ng ating impeachment court, yung ruling nila, ito yung mga may qualification, di po ba? I don't recall the exact definitions, but this include yung hindi legally incapacitated, yung within the jurisdiction of the impeachment court, and I think there were also qualifications with respect to those that are
1: detained,
0: incapable, di ba, because of health conditions, etc.
1: Mm.
0: So yan po yung diskurso ngayon, di ba?
1: Mm.
0: Yung punto ng depensa during the oral argument was all members of the Senate shall constitute yung definition of incumbent senators, which sa amin naman, as of the moment, 24 pa rin. Kasi kahit yung iba may mga kaso, kahit yung iba wala naman sa Pilipinas, senador pa rin sila for all intents and purposes. That's the defense side. I want to be clarified kasi baka malito yung mga tao, no? We don't want to mislead the public. But with respect to the ruling, iniba na nila, diba? There's four qualifications to who can vote, mm-hmm, during, who can vote and who shall constitute the denominator.
1: Mm-hmm.
0: Yan lang naman po yung issue, eh.
1: Ang pinakabagong development with this one is may petition na sa Supreme Court questioning the September 23 ruling, although hindi defense team po ang naghain nun, kaalyado pa rin po ni VP Sara Duterte. Paano po ba? Paano yun makaka-apekto, Attorney Justin, dito po sa kaso, kung meron man?
0: On the part of the defense team, I don't think it will affect any decision or any remedy na gagawin ng depensa naman po. Number two, we weren't advised or we were not informed na may maipa-file na petition. Sa amin naman po, everyone who thinks that they have a standing before the Supreme Court can file it. But for the defense, which I can only speak for, as of the moment, again, we'd like to respectfully reiterate, we're still studying whether to pursue a petition before the Supreme Court, and if we decide to pursue it, when would be the proper time. But I think, para lang maintindihan ng publiko, meron naman din po yan tinatawag natin na reglementary period. Hindi naman parang forever, and you just decide, you know, when to file it. Sa ilalim po ng rules of court natin, meron tayong 60 days from the ruling of the impeachment court. Mm-hmm. Possibly file a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. Mm-hmm. So within that time period, the defense will decide whether it will pursue a petition for the Supreme Court or not. But as to other people filing, number one, wala kaming maiko-comment because hindi din po kami aware ano yung grounds at ano po yung mga argumento na nilagay po nila sa mga petition nila.
2: Mm-hmm. Attorney, good morning po. Si Gerard De La Peña po ito. Sir, nabasa
0: yes,
2: ko po sa mga
0: morning,
2: reports.
0: Good morning, Sir Gerard.
2: Mm-hmm. Nabasa ko po sa mga reports na the defense team would exhaust all legal remedies kaugnay po nito. Now, ano-ano po itong mga options na ito?
0: Yeah. I think that arose from the statement of Attorney Sheila Simpson. Ito po yung manifestation niya pagkatapos na nagbotohan po ang ating mga good senator judges on the issue of threshold. Ang ibig sabihin lang naman po yan ng exhaust all possible remedies is they will pursue possible petitions in the Supreme Court. At the moment, the only possible remedy outside the impeachment court would be a Rule 65 petition for certiorari questioning the ruling of the Senate Impeachment Court on grounds of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Mm-hmm. Yan po yung possible. Again, I'd like to clarify lang po na pinag-aaralan pa rin po ng depensa sa ngayon kung kailangan po ba namin questionin ito sa Korte Suprema. Wala pa pong definitive decision in defense team. And after that decision, of course, the next decision that the defense team will make is kailan po namin ipa-file. Yan naman po yung all remedies na tinutukoy namin.
2: Mm-hmm. Sir, kung si former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez po nag-file na sa SC, now how will this affect your future filings to the Supreme Court?
0: Wala naman pong effect yan, to be honest. Kasi just because another party questions a certain controversy does not affect another party's right to do it. If you remember, dun po sa last year na House of Representatives, Zara Z. Duterte versus House of Representatives, hindi lang naman po yung Vice Presidente yung nag-file ng petition, di po ba? Meron ding group of lawyers that also filed a petition. I think what happened is that the Supreme Court consolidated it. So that's a possibility naman po na mangyayari. Marami po tayong mga kaso sa Korte Suprema na marami pong nagpa-file ng petition in relation to one subject matter. I'm talking about this in general terms, no? And the Supreme Court, usually, and I don't want to preempt what happens, but the usual thing that will happen is to consolidate these cases that pertain to the same subject matter. Mm-hmm. So, maraming petition tungkol sa threshold issue, ipoconsolidate lang naman po yan ng Korte Suprema if ever.
2: Mm-hmm. Sir, after mag-rule ng impeachment court tungkol dito sa threshold na ito, ano po yung expect ng public na changes po sa mga proceedings sa impeachment trial?
0: Yeah. I think what was clear from the manifestation of our defense, lead defense lawyer po na si Attorney Sheila Siso, na ang pag-participate po ng defense team sa mga kasunod na araw ay ad cautelam po or with caution. Ang ginagawa po kasi yan, kasi sa batas po, meron po kasing principle na estopel na parang pag nagpa-participate ka na sa isang proceeding, tapos hindi mo in-ad cautelam or hindi mo without caution, hindi mo ginagawang with caution, baka makita na parang winiwave nyo na po yung mga objections niyo sa proceeding. So, yan po yung purpose ng manifestation ng aming lead defense lawyer na si Attorney Sheila Siso na we will continue to participate but our participation will be, of course, without prejudice sa mga remedies na available ng Vice Presidente. Mm-hmm. But as to your question, ano po magbabago? Wala naman po. Patuloy pa rin po yung trabaho ng defensa. sabi nga ng aming lead defense lawyer, the vice president will not shrink on accountability. Mm-hmm. We will continue to participate in the proceedings.
2: Mm-hmm. Sir, I'm not sure kung nakausap niyo na po ang si Vice President Sara on this, pero ano po yung saloobin niya tungkol dito sa ruling na ito ng impeachment court?
0: I'll be candid, Sir Gerard. I haven't spoken to the Vice President. But with respect to the sa mga saloobin po ng ating Vice Presidente, I think the proper person to ask that would be Attorney Paolo Panelo po, because siya naman po yung spokesperson ng Vice Presidente talaga. Kami po, ako po naman at si Attorney Michael po, we are just the spokespersons of the defense.
1: Mm-hmm.
0: In other words po, just to clarify the boundaries na po, but I get where you're coming from ha, para lang maklaro. We're just going to tackle matters relating to the impeachment. If you want to ask matters in relation to the Vice President, what she thinks about the development that she has not communicated to us, I think Attorney Paolo Panelo would be the proper person to ask.
2: Mm-hmm.
1: Attorney Justin, ano pong aasahan ng publiko sa susunod na linggo dito po sa mangyayari sa impeachment trial ni VP Sara Duterte?
0: Same lang naman po. I think next week, ang maasahan ng mga publiko, may list of witnesses na po yung prosecution. With all fairness to the prosecution, dinisclose naman po nila yung mga witnesses nila next week. This includes yung representative po ng PhilJet, meron din pong si Mayor Basque Duterte, meron din pong, I think, they also disclosed the a PNP registration with respect to registration ng mga baril. Ito po yung mga witnesses na naka-pending. As to what the public can expect, of course, the defense will continue to do its job, will cross-examine these witnesses, and participate at this point of the proceedings kung ano po yung kailangan namin gawin. Sa ngayon lang po, di ba, yung I think everyone in the public is now well aware of this, that the responsibility of the defense team is just to cross-examine the witness, test the credibility and of witnesses and the documents, and of course, if proper and if we think it's needed, raise objections or speculate naman po.
1: Pero ngayon,
0: wala pong mag-iiba. Wala pong mag-iiba sa daloy ng proseso.
1: But I'm sure ngayon pinaghahandaan nyo na po yung possibility ng presentation of evidence ano, from the defense side. Especially yung mga witnesses po na ihaharap ninyo kapag kayo na po ang nag-present nito.
0: Yes, DJ Chacha, ano naman talaga yan eh. When we entered the proceedings, of course, you also have to, at the same time, while you're doing your cross-examination, etc., you also have to prepare the witnesses that you intend to present when it's your turn. Yan naman po talaga yung ginagawa sa mga korte.
1: Attorney, I don't know if it's okay to ask, sa ngayon po, ilan na yung sigurado na posibleng witness na ihaharap ng defense kapag time nyo na po?
0: I don't think we can answer that definitively because that will also touch on matters of strategy. Mm-hmm. But I think what we can disclose to the public is, if you recall po, nung pagkatapos ng pre-trial conference natin sa impeachment court, yung binigay po na mga araw sa depensa ay 30 days po, or that would be equivalent to 30 witnesses. But again, we don't want to disclose ano, ilan na po ba talaga yung pre-presenta namin. Antayan na lang po natin yung proseso.
1: But with the proceedings na nangyayari po ngayon, as a side of the defense, kayo po ba ay nababagalan, natatagalan sa takbo po ng impeachment natin? Kagaya rin ng ibang tao, yun po kasi ang ano eh, napapansin ko ngayon sa publiko eh.
0: Ah, okay, yeah. Sa depensa naman po, DJ Chacha, we're aware naman na cases can take time, diba? Litigation lawyers naman po kami.
1: Mm-hmm.
0: We don't find anything different. In fact, mas mabilis na to yung impeachment kasi in a week, maraming araw na nagpa-trial. So, I think the impeachment process is just, you know, hindi namin masasabi na mabagal, hindi rin namin masasabi na mabilis. Tama lang po yung takbo ng ating proseso. Ganyan lang po talaga yung ano, I think next week we are still on the 29th day. So hindi pa naman po matagal.
1: Oh yeah, 29th day kasi itong nangyari nung nakaraan is for the threshold. So parang ayaw nilang bilangin.
0: Okay,
1: yung
0: so, Okay, so yeah, so essentially 29th, 30th day.
1: Yeah.
0: If I'm not mistaken, DJ Chacha, no, just correct me. But if I recall, during the Corona impeachment, I think that was 44 days. Mm. So, ganyan lang naman po talaga. Iba-iba naman. And I'm not saying we're gonna follow the Corona impeachment. What I'm trying to say is, para sa publiko, tignan po natin ng mga kababayan natin na din po kasi yan sa kaso. Diba? Depende sa ilang witnesses ang ipipresent ng prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Depende din sa ilang witnesses ang ipipresent ng defense.
1: Mm-mm. 44 days po pala yun. Buti na mention niyo po yun. So if we are on the 29th or 30th day,
0: I'm not mistaken.
1: Yeah.
0: I'm just based recalling lang po to.
1: So most
0: parang kasi mali ako.
1: Yung pala pwedeng nasa gitna na tayo kung sakali mang 44 days halos yung tinagal ano nung kay Corona. Speaking of Corona, ginamit din po ng defense yung Corona impeachment bilang comparison dito sa nangyari sa Senado kamakailan lang kasi nung panahon nga po ng Corona trial, 23 senators ang membership. Pero kahit pa ganun, ang threshold ay nanatiling 16. Baka gusto niyo po yung maipaliwanag din sa ating mga kapatid na nakatutok sa atin ngayon.
0: Wala lang naman. Sa amin lang naman, we just wanted to point that out. But I don't want to discuss it further kasi DJ Chacha, baka kasi ma-violate po yung subjudice kasi
1: yes.
0: May ruling na po yung impeachment court. Yung argument lang naman po namin is we think that yung point lang naman po namin, we don't see any difference. Yan po yung nangyari noon sa Chief Justice natin, the late Chief Justice. We're just essentially, you know, leaving an open question. Why is there a need to change? Why is there a need to change the threshold with respect to the vice president? Pero again, I hope the public understands. Tapos na po, nag-ruling na po ang ating impeachment court. Antayin na lang po natin ang desisyon ng depensa kung we will decide to pursue this before the Supreme Court. And if we do decide, kailan po namin ipupursue?
1: Last na lang po, Attorney Justin, we know you're busy, at marami rin po kayong iba pang kailangan gawin.
0: It's okay, DJ Chatter.
1: Yes po.
0: Maraming salamat.
1: Kanina pa, mga nakailang ulit din po kayo na talagang pinag-aaralang maigi ng depensa kung dapat itong dalhin sa Korte Suprema at kung kailan man po ito dapat dalhin sa Korte. Aside po sa pag-aaral ng masinsinan at mabusisin ng defense, meron pa bang action na kinakailangan from the Senate Impeachment Court na inaantabayanan ninyo para po bago ito iakyat sa Korte Suprema kung sakali man?
0: Wala naman po. Meron, to be candid. And that's only the certified true copy of the order.
1: Okay.
0: The reason for that po, para lang maintindihan ng ating...
1: Sige po, paliwanag
0: niyo. Para lang po maintindihan ng ating mga kababayan is ito po yung earlier na Rule 65 Petition for Certiorari, isa sa mga requirements po kasi para yung content ng petition ay isang certified true copy ng ruling na iku-question mo no, in general. So if naalala nyo nung hearing na change po ng impeachment court yung threshold, diba may sinabi yung ating presiding officer na he will do his best na ma-release po yung TSN as soon as possible. Naalala niyo yun na proportion. Yung sinabi niya na parang yung goal nila is the following day, before 10 a.m., ready na po yung order and the journal. The reason for that is, aware naman po ang, I would give credit to our presiding officer na aware siya, na requirement siya sa ating rules of procedure na bago po maiakyat yung kaso, sa isang petition for certiorari under Rule 65, kailangan po ang certified true copy ng desisyon na ike-question nyo. Yan lang naman po yung part na kailangan namin sa impeachment.
1: So wala pa po kayo noon?
0: Meron na po. I think na nakatanggap na kami. In all fairness to our impeachment court, mabilis naman po kaming nabigyan.
1: Ayun. At least ngayon malinaw na. Maraming salamat po, Attorney Justin Gular. At kumusta niyo po kami kay Attorney Michael Poa?
0: Yes po, thank you DJ Chacha, thank you din po Sir Gerard De La Peña, and good morning again to all your viewers and listeners.
1: Happy weekend po, Attorney, makakapahinga kayo kahit papano. Yan nga pong Deputy Spokesperson ng Defense Team, Attorney Justin Gular, hindi ba? Hirap nito.
2: Akala ko agad-agad na Supreme Court tayo, so pag-aaralan.
1: Pero, yun nga yung binabanggit si Attorney Michael Poa kasi, ang binanggit niya, ang tanawag niya nga, real possibility na talagang iaakyat nila nila yan sa Supreme Court. Ako, feeling ko may inaantay lang siguro sila or binubusisi, inaaral maigi. Mm-hmm. Pero baka doon ang punta. Sa tingin ko lang, hindi naman ako manghuhula, pero tignan natin, hindi naman ako part ng defense. But let's wait and see, ika nga. Ito ang talagang isa pa na magpapasakit din sa ulo natin, mga kapatid.
2: Aruy, ano yan?
1: LPG, na lahat po tayo ay gumagamit, ano? Posible pong mapasama ito sa bigat na ng mga gastusin po ngayon nating mga Pilipino dahil lang sinasabi, pagpasok ng October, posibleng magkaroon ng taas presyo sa LPG.
2: 10 talk to about 15 it. Pesos per kilo. So that would mean, kung bumibili kayo ng ano, nung tangke na 11 kilos, that would be an additional of ano, 110 hanggang 165 pesos.
1: Talaga? Sa ibang,
2: per tangke.
1: Oo. Sa, alam mo, sa ibang mga balita, ang binabanggit nga nila, posible daw umabot ng 10 to 25 pesos yung magiging dagdag.
2: Ah, so could be higher pa pala.
1: Could be higher pa daw. Pero kung ano ang dahilan, bakit nga kaya talaga?
2: Tanong natin sa ano. Kasi ang, yun nga eh, ang tinatanong ko rin sa sources. Kasi ang briefing namin sa Department of Energy earlier this week, di ba nga ang direction nga ng Dubai Crude pababa, di ba? Magkaka-rollback nga tayo. Hopefully, mamaya may, ano, may chichika ako sa inyong lahat tungkol dyan sa ano. May bubuit na nag-text sa akin kung ano ang forecast sa diesel at gas.
1: 8 pesos ba? Masasayahan ba kami dito sa bubuit mo na yan?
2: Hindi 8, pero kahit paano masaya.
1: Masaya pa rin. Masaya. Sige, ang tabayanan natin yan.
2: Matutuwa ka dun.
1: So, kailangan tipirin natin ang gasolina natin at umabot ng Tuesday.
2: Kapit hanggang Tuesday. Anywho, dito sa ano, yun yung pinitataka ko, bakit ang direksyon ng ano, ng LPG pataas, pababa nga yung Dubai Crude natin because of this development sa Saudi na nag-i-increase na ng supply sa Southeast Asia and all those things, di ba? Iba kasi ang dynamics pala ng LPG.
1: Iba nga.
2: Mm-mm. May makakausap pa tayo.
1: Meron tayong makakausap. So, pati yung mga requests mo kahapon.
2: Pa-explain na lang natin mamaya dun sa ano, sa source. Mas ano siya, mas ma-explain niya ito ng ayos. Pero yun nga, iba kasi yung dynamics niya. So, ang ending niyan talaga ay may increase. And that is despite the fact na October, babawasan na, tatanggalin na muna yung excise tax. As per the recommendation of Department of Finance, natanggalin muna yung excise tax sa kerosene LPG.
1: LPG, yeah.
2: Now, bakit hindi kasama ang ano dyan? Ang,
1: malaki daw mawawala sa
2: ang
1: kanila.
2: Ang diesel. Ano, naalala
1: parang
2: ko to.
1: Ang forecast nila, parang 10 billion a day yata. A day ba yan?
2: Hindi, ito, naalala ko to dati, nung ano, kahit nung bago pa ako sa broadcast around 2010-2011, kahit yung dati hindi pa, wala pa sa gobyerno si ano, si former budget secretary Ben Jokno, ina-explain niya sa akin kasi karamihan ng sasakyan sa kalye ay private. So kapag tinanggal mo yung ano, yung excise tax sa diesel, parang itong mga may kakayanan magbayad ng tax, mawawala nga naman yung kita ng gobyerno from them. Kaya ang nangyayari ngayon, targeted yung response ng gobyerno, specifically doon sa mga jeepney driver, mga TNVS, and those mga nasa transport sector. Pero ang problema dyan, yun yung sinasabi mo kanina, hindi lahat kasi nakakatanggap.
1: Ng ayuda. Correct. True. Hindi naman lahat ng drivers makakatanggap ng ayuda doon sa inilaan na 10 billion pesos na binabanggit mo yun. For next year.
2: Yung mga ayuda natin, kahapon nakausap ko yung LTFRB, nakailang replenish na tayo ng 200 million, I think. Nakailang dagdag na ng 200 million kasi meron kang 12 pesos na subsidy doon sa mga UV Express and mga jeepney sa mga gasoline stations natin. Tapos pinag-aaralan na gawing 20 pesos yan dahil pataas nga ng pataas yung ano. But at the end of the day, yun nga, sa ngayon, ang nakakakuha niyan, jeepney at UV Express, hindi pa lahat. Mm. Paano yung mga bus? Diba?
1: Ay, nako po. Yung provincial buses nga, bleeding na daw sila. At may mga bus na rin ng bus companies na rin na nagbawas talaga ng biyahe dahil hindi na daw po talaga kinakaya yung presyo ng krudo. Pero yun nga well, on the excise tax na aalisin dito po sa LPG, kahit paalisin siya, ang binabanggit po ng ilang mga taga LPG side or sa industriyang ito, hindi pa rin daw noon mapapababa yung presyo ng LPG. Kumbaga wala siyang effect. Magtataas pa rin siya come October. May dalawa silang binabanggit na dahilan. Una, tumaas daw po talaga yung contract price ng LPG internationally. Pangalawa, yung shipping nagtaas din. And we know ako anong ginagamit sa shipping. Syempre krudo pa rin 'yon. Matindi daw yung pagtataas. Umaabot daw ng $300 per metric ton yung maaring iangat o itinaas nitong shipping cost for the LPG. So mamaya paliwanag po sa atin 'yan ng founder ng LPG Marketers Association at presidente din po ng Regasco kung ito ba ay sure na na talagang walang epekto yung excise tax sa mangyayaring pagtaas po ng presyo ng LPG sa October. Lahat na lang puro taas presyo.
2: Aroy,
1: ang sakit sa ulo. Kaya nyo pa bang gastos, mga kapatid?
2: Oh, ito pa naalala ko pa ng kinukwento ng DOE earlier this week. Para kasing yung kontrata ng LPG, nagawa siya before bumaba yung Dubai crude natin. So, nandun pa siya sa taas.
1: Mataas pa rin talaga ang bili nila, ang kuha nila. O sige po, mamaya mas magandang CSR Arnelty ang mag-explain po ng bagay na yan kung saan nga ba ito galing. At ito ba sure na yung nakikita nilang figures na most probably ang itataas nga 110 hanggang 275 pesos. So, magkano na ba ngayon?
2: 1,000 plus.
1: 1,000 plus. Alam mo, parang last year lang, meron pang 900, 800. Tapos, nasa 1,000 plus
2: na tayo. Yan din ang sabi ng mga na-interview kong Karen Deria. Last year, nasa 800 lang. Tapos, ngayon, 1,000 plus.
1: 4,000, 1,500.
2: Hindi ka naman na makapagdagdag ng presyo o kaya babawasan mo yung takal mo. Kasi tatakbuhan ka ng mga customer.
1: Correct.
2: Mo,
1: diba? Sila na yung nag-a-adjust. Binabawasan na lang nila yung bigay ng kanin, ng ulam, sa kanilang mga parokyano. Ayun lang. O siya, mga kapatid, 8:35 po muna ang oras natin, ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft. ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Hanapin niyo po ang kanilang Facebook page, it's a Twins Lampain Baby Diaper. At para nga walang rashes si baby, Twins Lampain, mga mommy. Magbabalik po kami, kasama pa rin dito sa 105.9 True FM.
2: Ako po si Gerard de la Peña, sa ngalan ni Manong Ted Filon.
1: At DJ Chacha po, manatiling nakatutok, mga kapatid.
2: Mm-hmm. Dito po sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.

Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
1: Opus Mateo Uricelli, and this is Patriots.
0: Watch Patriots, hosted by Matteo Ghidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
2: Para bigyan ng mukha ang balita,
3: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
5: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
4: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
6: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
4: Walang kulay, walang kinakampihan.
7: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
4: At wala rin inaatrasan.
8: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
9: Sa ilang lugar dito, sa nang lumangoy.
4: Susugod sa bagyo.
10: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
4: At anumang dilubyo.
11: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
4: Balita man sa lansangan.
12: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
4: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
13: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
4: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
14: Mobile Journal, Amy Achanza po.
15: Arles de los Santos po.
16: Denise Bogisancho po.
17: Ben Peringi po.
18: Las Paredes po.
19: Jeff Rivera po.
20: Julie Baiza po.
21: Hayla Macanta.
22: Mary Monreyes po.
23: Mariela Pascual po.
24: Hayla Macanta.

0: 11 series of 2026. True
1: FM. Mga kapatid, sa oras nga po na 8:41, bago po yung ating commercial break, napasadahan na namin ng kaunti ito pong pag-uusapan natin. Kasama po ang founder ng LPG Marketers Association, party list, at ang presidente nga po ng Regasco, whoa! Sir Arnel T. Good morning!
2: Good morning!
3: Yeah, good morning, DJ Chacha. Good morning po sa inyong tagapakinig.
1: Good morning po. Sir, sa mga naunang pahayag ninyo, ang estimate ninyo, 10 pesos hanggang 25 pesos per kilo ang possibility ng increase po for LPG come October. As of today, ganito pa rin po ba yung price range natin? Sana naman kahit papano bumaba?
3: Well, hindi naman na po ngayon dahil nagkaroon naman po ng positive outcome yung UN General Assembly meeting between the US and Iran. Pero dahil nga sa pananaw ng marami ay hindi naman ito magiging pangmadalian na pag-uusap. So, in the end, bumaba naman po ang presyo pero still increase pa rin ang aming forecast at estimate dahil as of yesterday, ang naglalaro po sa presyo ng LPG for next month even with the suspension of the excise tax of 3 pesos ay nasa range pa rin po ng 10 to 15 pesos.
1: So hindi na aabot ng 25 po kung sakali.
3: Opo, hindi na po. Nakita na po namin yung total 5 days to go ang nakikita namin. Kaya po mas may klaro na po na nandun po sa mga range na yon ang nakikita namin price increase.
4: Mm-hmm. Sir, good morning po. Si Gerard de la Peña po ulit. Ito po sir, naitanong ko ito sa inyo kahapon eh. Kasi diba ang ine-expect ng mga tao for next week eh magkakaroon ng rollback sa diesel and sa gasoline. Now bakit po itong mga products na ito, petroleum products na ito, pababa yung trend, magkakaroon ng rollback, pero ang LPG bakit po pataas?
3: Well, ang LPG po kasi ay once a month lang po ang movement. Hindi po kagaya ng gasolina at diesel na weekly po ang movement po nila. Pagka ang LPG po ay ginawa natin weekly, yan din po ang magiging suma total or effect ng movement kagaya din po ng diesel and gasoline. But it so happened na ang LPG po kasi meron pong Saudi Aramco price index na inilalabas and that is only once a month. Kaya po sumunod po ang Pilipinas including all other country na sumusunod sila sa once a month na price adjustment na lang.
4: Now sir, ano po ang chances na next week, 'di ba for pricing na ito for October, ano po? Ano po ang chances na next week mas bumaba pa itong prices po natin?
3: Well, actually yung price po naman is the price range. Ang tinitingnan po namin is yung lowest to the highest na movement.
4: Mm-hmm.
3: Yun naman po ginagawa namin even in the past. But as of now, talaga pong with this abnormal situation itong taon na to dahil because of the conflict in the Middle East, talaga pong hindi na rin po namin masigurado yung forecasting namin na dati-dati ang difference lang po niyan, 1 peso lang eh. Halimbawa, sasabihin namin, 1 to 2 pesos ang increase. Ngayon po, hindi na po ganyan eh kasi it changes from day to day ngayon. Hindi na po ito month by month but it is day to day kung ano po yung nangyayari sa Middle East, bigla po in an instant magbabago po 360 degrees. Like for example, 5 days ago ang sabi mag-uusap ang US and Iran,
4: mm-hmm.
3: which is totoo naman nag-usap sila and that triggers yung pagbaba po ng crude oil. Pero as of 2 days ago, sinabi ng Iran that they will not surrender and that talk is a failure. So, balik na naman po sa mataas na presyo. So, yun po yung sitwasyon natin eh.
4: Mm-hmm. Sir, yung supply, kumusta po yung inventory po natin so far?
3: Well, bumaba rin po ang inventory dahil po, sabi ko nga, almost 2 months na po yung kaguluhan na tuloy-tuloy sa Middle East.
4: Mm-hmm.
3: All the vessels sa ngayon, sarado po ang Strait of Hormuz, sarado rin po ang Bab al-Mandab. So umiikot po sila ng isang kontinente sa Africa. So let's say LPG, may delay po na 30 days ang delivery po natin dito sa Pilipinas. But there will be no shortage but there is a delay. So meaning ang bulk or karamihan ng LPG yung paparating dito sa ating bansa ay darating po sa third week of October.
4: Mm-hmm. Sir, kayong mga ano po, retailers, mga importers, ano po yung pwede nyong gawin to shore up or ensure yung supply po, lalo ngayon magpapasko?
3: Well, nagpaalam po kami sa Department of Energy last Monday. Ang sabi namin, allow us to buy on a high price in the market, Asian market, dahil kalaban natin dito ay India at China. Ang kanila pong demand ay talagang malaki ang kanilang pinaghahandaan. So, ang paalam lang namin sa Department of Energy na para maitaas natin yung 25-day inventory natin as of today, na mayangat natin to back to 45 days, allow us to buy LPG on a high price.
4: Yun nga lang, in the coming months, syempre, kung bibili nyo sa higher price, we can expect na higher price din in the coming months ang sa retail level.
3: Sa retail level, talaga pong ganun eh. Mm-hmm. Ang pagpipilian lang naman po na aming pong binanggit sa Department of Energy, either we have supply, ample supply, but mataas, or we have lower price pero no supply.
4: Okay. Sir, ito po, curious lang ako kasi kinukwento ng DOE sa amin na medyo bumaba yung demand for diesel and gasoline given the higher prices, higher pump prices. Sa LPG po, ano pong na-observe nyo pong trend sa demand?
3: Down po tayo ng 30% this year.
4: Why is that, sir?
3: Pero mas marami pong kahoy at uling na magagamit po ngayong taon na ito. So meaning, mas marami pong puputulin po ng kahoy.
4: So nag-shift ang consumers to this alternative ways of cooking, ganun.
3: Opo, sa mga probinsya po, talaga pong nasa kahoy at uling na po ang nawalang volume ng LPG dahil nga po sa mataas na presyo. And that is anticipated naman po yan dahil kung minsan kasi lalo na during summer season, yun ho yung pinakamalaking drop po ng volume ng LPG during March, April, May and June. 40% po ang nawala sa merkado ng LPG ng mga panahon po na yan.
4: Interesting.
1: Oo nga. Pero may mga nakakausap na nga rin kami dito sa programa, Sir Arnel T, dahil nga sa inflation napipilitan ang ginagamit pang luto ay kahoy na nga po at uling. But anyway, Sir Arnel, ito, yun pong napipintong pagtaas ng presyo dito sa LPG on October na ine-expect natin. Kung sakali po ba may usapan na po pwedeng gawin with DOE para po kahit papano hindi po mabigla yung mga consumers natin, let's say for example, there will be a staggered increase, so hindi po talaga po pwede, kailangan maipatupad agad yun. Paano po kaya?
3: Pwede po kasi kami po mismo sa private sector ay nakikita naman po namin that kailangan din namin gawin yun. So, depende na po, magkakaalaman naman po sa ang presyo by this end of the month dahil yan po yung posting ng Saudi Aramco. Pagka malaki po yung itataas niyan, let's say more than 10 pesos, then we will do the staggered para po naman hindi masyadong mabigat ang immediate impact. Yun po yung aming gagawin.
1: O kung staggered po tayo mapupunta, paano po magiging presyohan ngayong sa October?
3: Well, pwede po namin... Pwede po na, hintayin muna natin po yung final price. Tapos we can do maybe 3 consecutive weeks ang aming gagawin.
1: Oo, pero ngayon po pinag-aaralan nyo na kung paano ito ipapatupad.
3: Opo, in-anticipate na po namin na mangyayari po yon. Kaya we will coordinate with the Department of Energy. Isa po sa maganda naman pong nagawa ng DOE ngayon, they have decided na kailangan mag-submit kami ng actual import price namin, which is end of the month. Ngayon, pag-aaralan nila yung aming datos at malalaman namin ang kasagutan on the third day of next month. So, ibig sabihin, walang mangyayaring paggalaw ng presyo hanggat hindi inaaprubahan ng Department of Energy on October 3.
1: Oo, para din hindi masyadong kumbaga magulat yung pong consumer sa sabay-sabay po na taas na presyo nito. Aside po sa mataas ang presyo ngayon ng LPG sa world market, may mga balita rin po galing din sa inyo to, Sir Arnel, na yung shipping cost nagmahal gaano po kalaki, ilang porsyento yung itinaas nito na syempre nagsho-shoulder po ngayon or kayo, but definitely maipapasa rin kasi ito sa consumers eh.
3: Opo, actually shipping cost po talaga ang nagpataas ng todo do sa presyo po ng domestic LPG price natin. Ang itinaas po kasi ng shipping cost is 5 times. Ang nangyari po, from $150 nasa $550 per metric ton po as of today.
1: Okay.
3: Ang shipping cost po, ang ibig kong sabihin niyan, premium ang tawag namin diyan. Mm-hmm. It's a combination of the three. It is the shipping cost, it is the insurance cost, which is yun po isa sa pinakamabigat. Every time may gulo, may bombahan, tumataas po yung insurance cost dahil wala hong gustong mag-insured ng barko. Pero tumataas po ng todo yun. At saka yung pangatlo, yung tinatawag nilang risk. Maliban sa insurance, may risk pa po yan eh. Kaya po yun yung mga naidagdag doon sa tawag namin doon, premium cost. Pero ang ibig lang ho sabihin, no, shipping cost po yun eh. Talaga pong tumaas po ng 5 times.
1: Oo. So yung binabanggit nyo po na 300, naging 500 na po per US dollar? Per metric ton?
3: 150 to 550.
1: Oo, per metric ton?
3: From $150. From $150 per metric ton to 550.
1: Wow, oo nga po. Sir, yan bang yung presyo na yan ngayon, dahil hindi pa rin naman humuhupa yung gulo doon sa Middle East, posible pang tumaas din lalo?
3: Tingin naman po namin ay hindi na po gaano, hindi kagaya nung Marso na umabot po yan ng 900 eh. Dahil nung panahon na yon, hindi po sanay ang mga nasa shipping market ng Asia na umikot ng Amerika. Ngayon po, sanay na po sila eh, na alam na po nila na pag may ganyang gulo sa Middle East at nag-umpisa ulit yung bombahan, iikot na po sila ng Amerika at doon na kukuha ng produkto. Kaya po, mataas pa rin ang cost natin dahil mas malayo naman talaga ang pinanggagalingan ng mga LPG sa ngayon.
1: Mm-mm. Sir Arnel, lahat ng LPG natin, ini-import natin?
3: Opo, lahat po ng LPG natin na ini-import po natin. At marami na po sa LPG na ngayon na nandito sa Asia ay galing na po ng Amerika yan, hindi na po Middle East.
1: Okay, meron ba pwedeng gawin ng gobyerno? I mean, para po kahit pa paano mabawasan yung vulnerability po natin doon sa yung dependence po natin sa LPG kung sakali? Or sabi nyo nga po, may ibang source naman na tayo kinukuhanan sa Amerika na hindi lang po sa Saudi. Meron pa bang ibang po pwede pang pagkuhanan aside dito sa mga nabanggit ninyo?
3: Sa ngayon, ang pinaka consistent na pwedeng pagkunan po kasi sa Amerika eh. Maliban sa Middle East, wala na pong iba eh. Ang Russia kasi may gulo din sila eh. Dati meron po tayong nakukuha sa Russia, pero mula nung binombo po sila ng Ukraine, nasira po yung mga refinery nila. So ngayon ay Amerika talaga, or Canada, ang pwedeng pagkunan.
4: And sir, since mas malayo syempre yung US and Canada, that adds to the cost of bringing them here.
1: Tama, correct. Mm-hmm.
3: Opo, yun po yung dahilan kung bakit po talaga mataas ang shipping cost ngayon.
4: Mm-hmm. Sir, linawin ko lang po, di ba ang estimate nyo po for next month is 10 to 15 pesos per kilo? Now, factored in na po ba doon yung pagtanggal doon sa excise tax?
3: Opo, na-factor in na po namin.
4: So kung hindi tinanggal ang excise tax, that's 13 pesos to 18 pesos, tama po?
3: Opo.
4: So talo pa rin talaga nung increase yung bawas doon sa excise tax.
3: Opo, tama po kayo. Dahil nagkataon po na itong nakalipas na 2 buwan, medyo mabigat po yung bombahan sa Middle East. Paalala po ninyo, noong April, inabot na rin po natin itong taas na ganito. And in fact, mas mataas pa po. Pero bumaba po yan nung nagkaroon ng MOU. At bumaba yan ng bumalik doon sa level na $200 per metric ton. Pero sandali lang po yun eh. After 2 months, ito na ulit, bumalik na ulit yung mga kaguluhan nila.
4: Okay.
1: So, kami po ay maghihigpit muna ng sinturon, Sir Arnel, ano? So, malamang sumasakit ang ulo ng ibang nakikinig sa atin ngayon. But, well, ito po yung gawa nga rin ng tension dyan sa Middle East that we're hoping and praying na wag na pong lumala pa para hindi rin lumala yung presyo nito mga inaangkat nating produkto. Maraming salamat po for explaining, Sir Arnel.
3: Opo, maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Sir Arnel T. nga po, ang founder ng LPG Marketers Association at presidente po ng Regasco. Yun lang, walang effect ang excise tax yung pag-alis nun.
4: Oo, minimal.
1: Ay, wala daw talagang tataas eh. Oo, nabawasan lang yung magiging pagtaas for next month. But what's good lang siguro is pwedeng staggered yung increase. So let's say for example, kung tataas siya by 10 to 15 pesos na hindi naman na daw aabot ng 25 pesos per per kilo, pwede siguro by October 5 piso muna and then November na implement yung remaining. Papayag ba sila noon na may bawas ng konti? Ako na nagdesisyon para sa kanila, Gerard.
2: Baka naman.
1: Gusto mo 'yon? Gusto niyo yung ako nag-decide? Eh, kung sa akin lang 'yan. Pwede. Eh hindi akin eh. Kaya lang may mga cost din 'tong mga kumpanyang
4: 'to. Akala ko sabihin mo first week 3 pesos and then 3 pesos the following.
1: Kung 10 eh. Isipin mo kung 10.
4: 5 and then November na yung next.
1: Oh, November. Tama mali. Buwan-buwan ang taas ng presyo eh. So November na yung kasunod. Baka naman pumayag sila, hindi sila papayag sa suggestion ko.
4: Malabo yan.
1: Malabo yun?
4: Oo, malabo pa sa ano.
1: Malabo mag-abono. Nagulat si Gerard. Akala niya sa susunod na linggo, di. Sa susunod na buwan. October may 5 pesos na eh. Kung 10 pesos to 15, taglilimang piso hanggang umabot ng 15.
4: Oo, pero yun nga yung sinasabi rin na ano, ni Mr. T, na mukhang until December or coming into the Christmas season, mag-expect tayo na mataas kasi sinesecure nga nila yung supply na nabili nila ng mas mataas na presyo.
1: Oo, yun pa ang problema. Tapos ngayon nga po, dahil may kagulo sa Middle East, di tayo makakuha masyado sa Saudi. So, ang mga LPG po natin ay galing pa ng America, made in America.
4: Oo, malayo ang ikot. Hindi, actually, yun din, isa rin sa kinoconsider yan ng, ano, ng DOE. Kung hindi tayo makakuha ng supply natin ng oil mula sa Middle East, kasi black nga yung Strait of Hormuz, pati Red Sea, damay din, di ba? Ang marami tayong mapapagkunan, merong Venezuela, may South America, may
1: Russia,
4: US.
1: Russia di daw pwede.
4: Russia.
1: Ang may gulo ko, din daw doon ngayon, yun ang sabi niya.
4: At saka may sanctions pa tayo, unless nilift na yung sanctions sa Russia. May mga ganong technicalities. Kung US tayo pukuha ng ano ng oil, ang layo ng travel niyan, friend.
1: Oo naman, friend. Yung tao nga, di ba? Ang flight po dyan ay 15 hours, pag galing ka dito sa Pilipinas.
4: Mga ano yan, mga around 60,000 pesos kung mag-aeroplano ka.
1: Noon yan.
4: Magkano na bang
1: nung hindi pa nagtataas ang presyo.
4: Magkano na pa LA ngayon?
1: Parang yung presyo na yan, di ba 5 years ago pa yan, Gerard?
4: Hindi ko alam, di pa ako nakarating na US.
1: Ah, okay.
4: 75 na ba ngayon?
1: Posible na tumaas.
4: Europe kasi nito, na 75 eh.
1: Ah, talaga? Oo. Sana all naman nakapag-Europe, Gerard. Di mo man lang kami napasalubungan.
4: Ng chocolate na may mani.
1: Kailangan. Sana may pang extra pa. Yung iba ngayon, ang problema nila, naku po, paano yung mga lulutuin namin? Sakit pa naman sa ulo. Di ba? Pagka nauubusan ka yan, lalo kung karinderya ang business mo.
4: Ayun, ano, just for comparison, ano, airfare kunyari Asia lang, nasa 30,000.
1: Mas mura.
4: 20,000.
1: Kung Hong Kong lang halimbawa or Singapore.
4: Magkano na ba ngayon pag may sale? May 5,000 pa ba
1: pag
4: one way?
1: Pag may seat sale? Magaling sa seat sale si Dimpy tsaka si Seth.
4: Talaga ba?
1: O kaya buwan-buwan may travel yung dalawang yan eh.
4: Sama me.
1: Sana oil.
4: Oo. Ayun, pag Asia yan, 20,000, 25,000. Pag punta ka na US, tingnan nyo yung difference, 75. So isipin nyo yung oil natin, ganung kalayo yung binabiyahe kung US man gagaling.
1: Tama. At yun po yung binabanggit din kanina ni Sir Arnel T na 5 times higher daw po ang shipping cost ngayon dahil sa layo nung kailangang biyahihin. Sabi ng mga nakikinig, buti pa ang mga oil nakarating kumbaga from America din nala sa Pinas na una pa mag-travel sa iba.
4: Sana oil.
1: Sana oil talaga. Yun. Pero mga kapatid, sa oras nga po na eksakto alas 9 ng umaga, mamaya pa po tayo ha, hanggang alas 10. Uy, pabida sa True FM mga drivers po, baka kayo transport drivers. Ito na po ang pagkakataon ninyo para manalo ng 2,000 piso. Pandagdag po sa inyo mga gasolina. Mag-send po kayo ng video sa amin sa 105.9 Facebook page ng True FM or sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Kita ang inyong name, location, contact information. At kita rin po yung radyo kung saan kayo nakikinig sa amin for a chance to win 2,000 piso. Ngayong araw na po ito yan, ha, mga kapatid. Bago matapos ang programa natin, pipiliin natin ang ating lucky transport driver. Kasama nyo pa rin po, DJ Chacha.
4: At sa ngalan po ni Manong Ted Filon, ako po si Gerard de la Peña.
1: Dito pa rin yan sa 105.9 True FM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid!
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa! Tama! At may over 20...
6: Welcome to our balloon!
7: This is our chance to reunite!
8: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels! Big on Microdawa!
11: Big on micro kilig.
12: Naman mo kayo sumimangon. Hi, Mr.
11: Big on micro suspense.
13: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
11: Big on
14: hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
15: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking isang pato.
10: Microdrama is big on Signal Play!
16: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
17: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
18: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
19: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
20: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
19: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
21: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
22: B1079 Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Chacha, at good morning, Sir Gerard.
1: Good morning po.
2: Sir, start na tayo sa Lunes for the nationwide transport strike. Tama, tatlong araw po ito. Tuloy na po ba ito? Wala na makapipigil din sa inyo kagaya ng grupong Piston?
0: Siguro kung ang DOTR ay magbibigay po ng announcement na tayo po ay magkakaroon na ng fare increase o ang Malacanang. Siguro po, yun lang po ang makakapigil po sa atin na DJ Chacha.
2: Just fare increase. Kahit na anong pakiusap po nila, wala talaga. Tuloy ito.
0: Nakakatatlong pakiusap na po sila. Mas marami pa po yung napagbigyan nating pakiusap sa gobyerno kaysa po yung pakiusap ng kawawang mga chuper, Ma'am DJ Chacha.
2: Opo. Naiintindihan natin yung side nyo, Sir Mar, no? Lalo't pa sa taas ng presyo po ngayon ng krudo. Pero, Sir, gano'ng karami at kalawak po inaasahan natin na drivers from Manibela na susuporta po dito sa 3-day transport strike na gagawin natin sa susunod na linggo?
0: Opo, lahat po ng member ng Manibela, bukod po dito sa NCR, may mga malalaking syudad po na kasama po, katulad po ng Legazpi, ng Puerto Galera, ganyan po, Cabanatuan, Malolos, yung mga malalaking syudad po. Nationwide po ito, siguro hindi po bababa ng 80,000 po yung sasama kasi ngayon po may mga motorcycle taxi na rin po nakasama ng Manibela at TNBS. Kasama po namin sila nung nag-presscon at yung mga member po nila ay sasama rin po. At isa pa pong malaking development, yung mga truckers po nag-presscon po nung mga nakaraang araw, kasabay po namin, nakasama ko rin po sila after at ang sabi ay sasama rin sila sa Monday. Parang tatlong araw.
2: Yes sir, naputol po kayo, Sir Mar. Sir, ayun, tawagan natin siya ulit. Oo, nawala si Sir Mar Valbuena. Yun din na nabanggit sa atin kahapon ng grupong Piston. Ang sabi nga nila, hindi na lang po ito basta mga jeepney drivers. May mga TNVS drivers, daw even tricycle drivers na sasama dito po sa nationwide transport strike na ikakasa ng iba't ibang mga grupo. Grabe.
1: Yung previous na strike ng Manibela, may mga kasama na silang TNVS tsaka motorcycle taxi riders.
2: Ito na, nagbabalik siya, Gerard. Baka may mga tanong ka pa.
1: Oo, ito Mar, kaklaruhin ko lang, nationwide ito, no? Kasama bang Visayas at Mindanao dito?
0: Kasama ko ang Bacolod, Cebu, Iloilo, Tacloban, at saka po Davao, Cagayan de Oro, Iligan City, marami pong sumama, Sir Gerard.
1: Mm-hmm. Ito understandable naman na napakamahal talaga ng ng presyo ng diesel ngayon. Ultimong mga private motorists apektado dito. Now siguro para mas maintindihan ng mga tagapakinig natin, gaano ba katindi ang epekto nito ngayon sa hanay ninyo?
0: Malaki po ang nawawalang kita, Sir Gerard, na dati po yung 13 pesos po, kung di ako nagkakamali, 2022 pa ang nung inaprobahan yung 1 peso na provisional fare increase. At ang diesel po noon nasa 43 to 45 pesos lang po. Mm-hmm. Ngayon, yung sinasabi po ng DOTR at LTFRB na binabalansi nila, tignan po nila kung balansi po yung presyo ngayon ng petrolyo doon sa pamasahe po. At lahat nagtaasan na ang bilihin, ang krudo, ang pangunahing serbisyo sa mamamayang Pilipino, yung fare increase na lang po ang hindi nadadagdagan para naman kami ay makasabay doon sa mga napakamahal na bilihin kasi ultimo piyesa po na binibili namin at pang change oil ay ang laki na po ng itinaas ng presyo nito. Paano po kami makakasabay kapag ganito po yung sitwasyon namin? Magkakaroon ng hearing, hanggang ngayon wala naman pong sinasabi na magtataas na ang pamasahe. Hindi na po makaagapay ang mga chuper. Parang niloloko na lang po kami na magkakaroon ng hearing pero sasabihin binabalanse, tatamaan na naman ang mga mananakay. Natural po natatamaan ang mananakay kasi sila po yung sumasakay. Alangan naman pong ang tamaan yung hindi sumasakay, sana po kapag-isipan naman po nila yun. Kung kami lang po nang kami ang sasalo, talaga pong titigil talaga ang pampublikong transportasyon sa pamamasada.
1: Yun yung nabanggit mo sa akin dati in a previous interview. Tapos yung mga nai-interview rin ako na ano, sabi nila parang titigil na lang sila sa pamamasada. Ngayon, sa tingin mo, gaano karami na ang nawala?

0: ang pagtaya ko po nasa 35% na po, baka 40% pa ang tumigil. Kasi kung makikita po natin sa lansangan, dati po ang mga jeepney po ang naguunahan sa pasahero. Mm-hmm. Ngayon makikita po natin na iilan na lamang po talaga yung bumibiyahe at wala pong masakyan yung ating mga kababayan. Pero ganun pa man, napakalaki pa rin ang kinikita ng ating pamahalaan. Hindi po bababa ng 500 milyong piso doon lamang po sa tax. Hindi po ba nila naiisip ito na sana mas balanse naman ang gawin ng ating gobyerno? Nandyan pa rin yung excise tax. Ang tinanggalan lang ng excise tax, yung LPG at saka yung kerosene, hindi naman ho kami nagluluto habang bumibiyahe, hindi naman ho kami nagpiprito habang nabiyahe kami. Ano po ba naman ito, DOF? Ang panawagan po ng driver, itanggalin yung excise tax o kahit yung value added tax pansamantala dito sa crudo at gasolina. Yung mga hindi naman po kami humihiling na LPG at kerosene, hindi naman po kami gumagamit yan. Mga nanay po gumagamit yan kapag nagluluto. Hindi naman po natin na inaalis yun, na sana kasama po itong ginagamit naman sa pamamasada, which is yung crudo nga at gasolina.
1: Ito, Mark, kukunin ko lang yung sa loobin ninyo, no? Kasi, well, ayoko i-preempt kung anong magiging desisyon ng DOTR kung igagrant nga ba tong fare hike o hindi. Pero sa naririnig ko kasi ngayon sa LTFRB, mukhang magbibigay daw sila ng ayuda, especially for the buses na hindi nakakatanggap ng ayuda. And then, i-expand yung ayuda para sa mga existing, sa mga UV Express, mga jeepney katulad ninyo. Ano ang saloobin mo dyan? Mukhang hindi pa igagrant yung fare hike.
0: Alam mo, opo Sir Gerald, sila po yung baliw na baliw dito sa ayuda, hindi naman po kami. Hindi ko alam bakit ito yung gustong-gustong gawin ng DOTR at LTFRB kung sinasabi nila na mas makikinabang yung mayayaman kapag tinanggalan ng excise tax o value added tax itong mga petrolyo. Kaya ang gusto nila targeted na subsidy na lang kagaya nitong ayuda, dapat po may pag-aaral. Ilan po ba yung makikinabang na mayayaman at gaano po ba karami din ang makikinabang kung mawawala yung excise tax? Yung sinasabi po ng DOF in general wala naman pong hawak na datos kung ilan po yung tatamaan na mayayaman, gaano po ba kalaki at karami. Na bakit apektadong apektado po ang Department of Finance? Ganon sila kadamot ang laki-laki ng hinihingi nilang mga budget, daang-daang bilyon. Samantalang kami po, piso, 2 piso, hindi po maibigay.
2: Sir Mark, kung sakali po na talagang hindi pagbigyan yung fare increase after the transport strike na gagawin po ng inyong grupo at ng iba't iba pang mga grupo, ano po ang next move ninyo? Anong plano?
0: Sa tingin ko, mas marami pa po ang hihinto na bumiyahe kasi pakiramdam natin, wala na talagang pag-asa. Talagang nalugmok na itong pampublikong transportasyon. Siguro ho, baka magtutuloy-tuloy na yung hindi pagbiyahe ng ilan at kagaya nga po niyan, yung mga na-interview na driver talagang umuwi na sa kanilang mga probinsya kasi nga ang laki po ng gastusin . Hindi na po kinakaya. Baka po mas marami yung madadagdag na naman na hihinto po sa pagbiyahe. Pero hindi po tayo titigil na mga lampag sa gobyerno upang ipamukha sa kanila, ipaunawa sa kanila na kailangan na po namin ng tulong. Yung tulong na balansi po talaga na makakaagapay po sa aming pamamasada. Hindi po yung tulong na nanlilimos po kami parate at hindi naman po nagkakasya. Mas marami pa pong nakikinabang na iilan kesa po yung mga driver na nangangailangan po ito.
2: Oo. Sir Mark, last na lang po, ano po ang mensahe ninyo sa mga commuters nating nakatutok ngayon na maaabala po nitong 3-day nationwide transport strike sa susunod na linggo?
0: Unang-una po, nananawagan tayo sa ibang mga transport group, transport leaders na makiisa po tayo sa Lunes, Martes at Miyerkules. At sa atin naman pong mga mahal na mananak ay isang araw, dalawa, tatlong araw po na mahihirapan kayong sumakay. Pero may kaming pinahihirapan nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sana ho, maging kaisa rin ho namin kayo dahil yung piso, 2 piso po, kung umaaray kayo, mas lalo po kaming umaaray, mas lalo po kayong aaray kung wala po kayong masasakyan papasok sa trabaho at eskwela.
2: Mm-hmm. Maraming salamat, Sir Mar. Balitaan po tayo ano dun sa mangyayari nga po Opo. Na strike sa susunod na linggo. Ingat po kayo.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat, National President nga po ng Grupong Manibela, si Sir Mar Valbuena. Kahapon nga nabanggit ko rin, alam mo kung ang mga commuters din naman yung tatanungin. Naiintindihan nila yung sitwasyon ng mga drivers.
1: Maraming parang, nagbibigay ng extra.
2: Nga, hindi na nga kinukuha nung iba, yung piso o dalawang piso na sukli.
1: Mm-hmm. Yung iba, di ba, 13 pesos lang. Minsan mag-aabot ng 20, wala na sukli. Oh. Minsan 50, iyon na lang po.
2: Kung may extra, why not? Mm-hmm. Malaking tulong po yun sa mga drivers na umiiyak din ngayon sa taas ng presyo ng krudo. So, tatlong araw po ito. Ngayon, ang tanong, anong sagot ng gobyerno dito sa mga maaabalang commuters? Marami yan. Sa buong Pilipinas yan. Anong sagot nyo dyan?
1: Wait lang.
2: Anong wait lang?
1: Eh, kasi nagkukwenta pa raw sila. Sa October pa maglalabas ng desisyon eh.
2: Ayun lang. Mm-hmm. But I'm sure na paghandaan naman sana nila yan, ano? Oo. Lalo dito sa may NCR at Metro Manila, dito pong maaabalang. Well, ayoko siya tawaging abala kasi may pinaglalaban din naman yung ating mga drivers. Aminin man natin o hindi, for the longest time na tumataas yung krudo, wala talagang pamasahin na ibinibigay sa kanila.
1: At saka pare-pareho naman tayo na abala rin, di ba? Ganon din kasi napakamahal talaga ng gas ngayon. Napakamahal ng lahat ng bilihin.
2: Diba? Eh kanina nga tayo, tatama rin yung sinabi ni, ano, ni Kamar. Hindi naman sila nagluluto habang namamasada. Yun nga pong excise tax na alisin sa LPG, walang magiging effect eh. Kanina doon sa usapan natin, hindi ba narinig nyo po? 9:17 ang oras natin mga kapatido. Ito pa, ayaw naman namin pasakitin ni Gerard ang ulo ninyo. Pero inflation, mga kapatid. Kung kayo po o tayong lahat po ay nahihirapan na dito sa nararanasan po nating inflation, may mas lalala pa po ba dito? Kasama natin ngayon ang Chairman Emeritus and Treasurer ng PCCI, si Sir Sergio Ortiz Luis. Magandang umaga po, sir.
3: Magandang umaga sa iyo, DJ, at sa ating mga nakikinig.
2: Sir, sinasabi bumaba daw po yung inflation from 6.2% to 6.1% last August po yan. Pero sa hanay po ng ating mga kasamahan sa inyo pong grupo, kamusta po ba? Bumababa ba yung gastos? Nararamdaman po nila? O walang effect yung 1% na iyon na naging pagbaba sa inflation?
3: Wala. Very, ano yung napakaliit para magkaroon na epekto. Kasi ang target natin talaga sa inflation nasa 3-4. Even that is although umabot tayo para sa 7.2 6.8 ganun. Ngayon, medyo mababa na konti ron. Pero hindi naman yung inflation ang ano ng ibang tao dahil yung inflation base rin sa ibang commodities yan hindi naman lahat ng tao yun ang ginagamit, ano? So ang problema natin talaga yung cost ng fuel, cost ng electricidad, tsaka cost ng bilihing pagkain, yun ang tumataas. Kahit anong number pa bigay sa inflation, pinakita na talaga tumataas yung mga presyo ng una, mga pangangailangan natin.
1: Sir June, good morning po. Si Gerard de la Peña po ito. Sir, ano po ba ang sentiment ng business community ngayon? Do you share the sentiment or the projections of the ADB na mukhang mas lalala pa yung inflation natin moving forward until December at least?
3: Pagka hindi tinigilan ni President Trump yung ginagawa niya sa I will not be surprised, no? Doon tayo papunta. Di ba, bumababa na nga lahat yung presyo sana, no? Iumpisa na naman yung bombahan. Ayun. Hindi natin malaman kung saan dito. Lumapas na kayo yung cost ng barrel sa $100 per barrel. Paano gagawin natin ngayon?
1: Kahapon po sir reported na bumaba ang Philippine Stock Exchange, nagde-depreciate ang peso tuloy-tuloy. Ano po ba ang sentimiento ng business community? Bakit po parang spooked or parang worried po ba kayo tungkol dito sa issue natin on inflation? Kaya ganito yung mga investors ngayon.
3: Definitely. Although hindi kami nawawala ng pag-asa, pero talaga medyo alam mo naman, lalo na yung maliliit na kumpanya na mahigli na ang PC, 90% ating enterprises, micro, 8% yung small. Yung medium at large, wala pa 2% yun. Yun pa, yung formal sector, Eh, sa informal sector, paano na yung mga farmers? 84% yun eh. Nasa informal sector, farmers, fisher folks, eh, yung kita ng farmers ng tano, nasa mahang pangalan nito mga climate change, mga baha, mga bagyo, talaga hirap na hirap yung kalabihan ng ating mga magmayan.
2: Sir Sergio, historically, pagkapapalapit ang Pasko, tumataas yung, kumbaga sabihin na natin, na lumalakas yung consumer dun sa spending habits nila. Sa ngayon po ba, kamusta? Nararamdaman na ba natin yan pagpasok nitong bear months?
3: Well, tumataas talaga yung presyo. Alam mo, yung mga kumpanya namimili ng mga giveaways na, nag-ano, ako nga nag-report sa akin yung mga namimili, ang laki na itinas ng presyo ng mga binibili nating mga parregalo, mga giveaways. Hopefully, yung pagkain ang importante eh, tsaka fuel at electricidad, yun ang nagpapataas eh.
2: Sir, kasi po ngayon, hindi po ba nakaamba na yung taas sweldo para po sa ating mga empleyado? Binabanggit nyo po ngayon ang taas ng presyo po ng krudo at yung iba pang gastos din ng ating mga business owners. Kung di naman nagtataas ng presyo yung iba, paano po yun? Saan nila hinuhugot? Yung para sa manggagawa, yung for additional costs because of fuel, may paghuhugutan pa po ba? Or possible expansion din doon sa iba na gustong mag-expand ng business nila. Paano po sila ngayon?
3: Well, gaya ng alam sabi ko, madami sa mga enterprises natin, micro. Even without increasing salary, talaga hirap na sila. Ano? Marami na yung papatok mo yung presyo mo sa paninda mo, kung mahabulin mo yan, kung minsan hindi na kaya bilhin, mataas na. Nagbabawas yung tao, kaya pati yung employment natin na apektuhan, iba nagsasara na lang pag hindi nila nakikita ang mabuti ang kalagayan nila, yun ang problema, kaya pati employment natin na apektado. At maswerte na nga yung mga nasa formal sector, dito sa NCR, tataas na sweldo ng 60 pesos, kahit paano makakatulong yun. Pero ang problema nga, yung inflation, mas pataas ko sa yung purchasing power ng peso na mabawasan din, inaabutan din eh. Kaya hindi mo po pwede i-legislate lagi yung sweldo dahil pagka naman hindi mo binalance, yung mga kumpanya naman ang mahihirapan, mawawala naman ang mga trabaho.
2: So sabi nyo nga po, meron ng mga businesses na nagsara at ayaw po naman nating madagdagan yan. Hanggang kailan pa po kaya kayang i-absorb to ng mga SMEs natin and even yung mga big companies po natin? At ano kaya pwedeng gawin ng gobyerno para po kahit papano yung pinapasan ngayon na burden itong mga business owners natin yung mabawas-bawasan?
3: Well, actually, ang problema natin ngayon, dapat sana, maraming hiling yung mga drivers natin, mga ano, kung pagbibigyan mo naman, pati naman yung pasahero, yung tataasan, ano? Meron din yung noona, kasama nga yung ipinalakpakan pa, yung tataasan yung systems no, sa elektrisidad, tatanggalin, hindi naman nila maano ngayon, dahil alam mo, ang problema natin, napakarami ng utang ng gobyerno natin, nasa almost 20 trillion na yata, ano, servicing natin, nasa 1 trillion a year, no? Palaki ng palaki. So, madaling sabihin na bibigyan ito, kaliwat kanan, yung hihingi, mga ayuda. Pero saan natin kukunin, utang lang tayo ng utang. Palalim tayo ng palalim.
1: Sir, how would you describe yung consumer behavior ngayon? Especially parang kahit ano, kahit middle class citizens, umaaray na rin. How would you describe that?
3: Totoo yun. Hirap eh. Kung mataas ang presyo talaga, umaaray na yung mga ano. Ang isang advantage nga, yung lumalakas yung dolyar, meron yung advantage, may disadvantage. Ano? Ang isang advantage, ngayong Christmas lalo na, ang mababibili yung local products natin, kesa even agricultural products, pati mga fruits, kesa sa mga imported dahil mahal mag-import. So yun is an advantage. Pero ang biggest loser dyan sa exchange and then, yung gobyerno, dahil ang utang natin, dollar denominated, palaki na palaki yung utang natin pag ganyan ang nangyari. Pero isa pang loser, yung mga importers, yung mga imported goods na hindi naman nag-export. Pero on the other hand, marami rin naman nakikinabang, so wag lang mabilis yung pagtaas at nabiyaman na ng Bangko Sentral, dapat yan, mas marami nakikinabang kung ayaw dollar. Remember, 2.5 billion yung overseas OFW natin, tapos yung mga 10 million yung Pilipino sa abroad nag-re-limit dito, i-multiply mo sa family of 4 or 5 yan, idagdag mo rin yung mga exporters na makikinabang, idagdag mo rin yung mga tourism industries na makikinabang, majority of Pilipinos nakikinabang sa higher dollar than Pilipinos, unlike before. Huwag lang biglaan ito siya dumalakas. So, kinakalibrate dapat yan. Pagka mabilis kasi, mahirap pagplano yung mga businesses sa kayong household.
1: Dahil dito, sir, do you think we are facing a bleak Christmas?
3: Well, it depends. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari between now and December. Para ba all of a sudden bigla kumito yung gera na yan, ano? Pero ang problema natin, yung geopolitics natin, dapat ayusin din natin. Marami rin yung mga investment tayo inaasahan, pero hindi naman sigurado papasok na. Pero meron mga lumalabas, lalo na mga investment ng mga Chinese, naglalabasan.
2: Oo. Sir, saan lumilipat yung ibang mga foreign investors kung hindi sa atin nagpupunta?
3: Last choice tayo sa ngayon. Pupunta sa Vietnam, pupunta sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand. Tayo yung nasa dati-dati number one, number two choice tayo ngayon. Nasa bottom rank tayo. Dahil yung confidence sa atin, lalo pa nga dyan, kumalat ang kumalat sa buong mundo, yung plan sa
2: control
3: scandal natin, yan, nawawala na confidence yung ano na masusunod natin yan.
2: Nabanggit niyo po yung flood control controversy and now there's impeachment proceedings. Ano po dapat ang gawin nila para kahit papano hindi na makaapekto pa ito sa pangit na ekonomiya na meron tayo?
3: Ewan ko nga ba, naubos ang oras natin sa impeachment wala namang ako nakikita kahihinatan yan, o ma-impeach o hindi, talo tayo. Dahil laki na gastos yan, laki na nawawala ngayon, naghahabol sila sa Senado dahil napabayaan ang mga trabaho, maraming nahabol dahil sa impeachment. Laki na nawawala dahil yan. Sana hindi na lang, total naman political na masyado na yung impeachment na yan, sana na lang. Delisyon na rin na, whatever, para hindi naman masyado na tayo ma-perfisyon.
2: Oo, kumbaga sa inyo, bilisan na kung ano man ang gagawin. Kasi sabi niyo po, convicted or acquitted, walang panalo dyan.
3: Talo tayo.
2: Talo ang Pilipino.
3: Pag na-convict, another issue sa stability ng gobyerno, makakatakot-lakot ang protesta yan. Pag na hindi naman na-convict, sayang naman yung ginastos natin. Bilhin yung ginastos natin yan. Naka oras.
2: Sige po, Sir Serio, ang Chairman Emeritus nga po and Treasurer ng PCCI. Maraming salamat, Sir, hanggang sa susunod po muli.
1: Thank you.
2: Happy weekend.
3: Maraming salamat, DJ.
2: Maraming salamat, Sir Serio. Ayun nang, actually, even before nung nakausap namin siya ni Manong Ted, yun din ang binabanggit nila yung investors' confidence po patuloy na nababawasan. Yung sabi niya, dati kasama tayo doon sa mga bansa na tinitignan talaga ng mga foreigners na dito sila mag-i-invest, pero ngayon lagi tayong dulo. At nakaka-apekto syempre itong kaliwat kanan ng mga pamumulitika na meron talaga tayo ngayon dito sa ating bansa. So ang sabi niya, bilisan niyo na yan. Kung ano man ang plano niyo diyan, bilis-bilisan kahit papaano.
1: Oo, maraming bagay ang kaya sila na-turn off sa atin. Yun nga, corruption, tapos nabawasan yung spending natin for infrastructure, nabawasan ng spending sa importanteng bagay. Tapos syempre, kung ikaw ba naman ay merong X amount of money, ikaw ba ay mamumuhunan sa isang lugar na napakamahal ng bilihin, paano kakikita kung napakataas ng kuryente, ng pagkain,
2: krudo,
1: di ba?
2: Oo, kuryente, tubig, krudo, tumaas din ang pasweldo.
1: Kaya major turn off talaga tayo.
2: Tapos may political instability pa tayo.
1: Yan pa.
2: Hindi ba? Ang gulo-gulo. Mm-hmm. Parang ganun yung siguro sinasabi ng ibang investors natin. Well, ayaw nating magtuloy man kung ano yung nangyayaring hindi maganda, no? Dito po sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi lahat po tayo tatamaan po nito.
1: Oo.
2: Kung umaaray na po tayo ngayon sa taas ng presyo ng bilihin, pag hindi po talaga naging maayos itong nangyayari sa bansa, mas titindi pa yung kakaharapin po nating problema. Kagaya ng presyo ng langis, magkano nga kaya? Kahit papano may good news next week, bababa ang presyo, ang tanong na lang, magkano? Kaya nga kanina pa namin nire-remind kayo ni Gerard dito na mga kapatid, lalo yung mga transport drivers natin ano, na namamasada araw-araw.
1: Yes.
2: Paabutin nyo po ha, hanggang Tuesday ang inyong mga gasolina. Kung aabot man yan. Abot ba? Ako talagang paabutin ko yung akin.
1: I-push natin yan.
2: Eto na mga kapatid, maya-mayang kaunti, makakasama naman po natin si Director Rino Abad from DOECMB. Kasama nyo pa rin po, DJ Chacha.
1: At sa ngalan po ni Manong Ted Filon, ako po si Gerard De La Peña.
2: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Good morning!
5: Sa bawat yung...
6: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: ang nasabing halalan. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan, ito ang 105.9 at True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid!
1: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid! Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Good morning!
1: Mga Rhea kapatid. Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
3: Good morning!
4: Uy, na-excite naman ako. 9:36, mga kapatid. Kasama po natin or kasama na natin sa linya ang Director nga po ng Oil and Industry Management Bureau ng DOE, Director Rino Abad. Good morning!
5: Good morning, Ma'am Chacha. Magandang umaga din kay Sir Gerard at ating mga kababayan po.
4: Good morning, sir. Diretsahan na po tayo. Magkano po ang inaasahan natin na rollback sa susunod na linggo sa gasolina at sa diesel po?
5: Well, sa apat na araw na trading na trading prices, no? So 4 days pa lang to. Ang diesel ho natin ay aabot ho ng 8 pesos.
4: Wow.
5: Kerosene 6 pesos. Gasoline 90 centavos. Ito lahat ay puro rollback.
4: 90 centavos lang po 'yun sa gasolina, Direktor? Nakakatuwa pa naman.
5: Yan lang ho ang galaw.
4: Opo.
5: Sa gasolina.
4: Opo.
5: At hintayin ho natin talaga sa for gasoline. Alanganin pa ho yan, kaya hintayin natin today. But the diesel and kerosene, medyo mataas na ho yung estimate na yan. Mm. At malaki na ho ang chance na magkaka-rollback tayo.
4: Okay, explanation lang po para din mas maintindihan ng publiko. Sasabihin ng iba dyan for sure. Bakit ang diesel, 8 pesos? Bakit ang gasolina? Hindi pa sure kung tataas ba o bababa. 90 cents ha, kung bababa man po.
5: Wala hong nagkukontrol nito, Ma'am Chacha, no? Ika nga eh, only God knows, no? Kung ano yung mga sentiment na nangyayari at trading na nangyayari sa global market. Pero ang diesel ho, on the 4-day trading compared to the average of 5 days last week, bumaba ho ang diesel ng around $16 per barrel. Ang kerosene is around $14 per barrel. At ang gasolina ho natin, 3 US dollar per barrel lang.
6: Mm-hmm.
5: Kaya ganun ho ka ang naging effect dun sa computation namin para sa magiging impact dun sa pump price.
6: Mm-hmm. Sir, of course ang rollback ay welcome para sa ating lahat, ano po. Now, ano po yung mga events sa international market ngayon, sa geopolitics natin na nagwawarant ng mas mababang presyo ngayon sa pump price natin?
5: Para may konteksto, no? Mm-hmm. Para sa ating mga kababayan, yung the past 2 weeks, isa lang ho talaga ang malaking dahilan dyan. Natamaan ho yung petroline ng Saudi at lumala yung Red Sea problem. So, dalawang magkasamang factor na iisa yung effect, no? Hindi makalabas yung export ng Saudi through the Red Sea. Ngayon, dalawang factor din ho ang nabaliktad sa mga nangyayari ngayon. Nag-announce ho si Saudi na babalik this week ang 40% dun sa nawalang almost 5 million barrels per day na oil para makapag-export uli sila through Red Sea. At the same time, marami sigurong panawagan na at nawala ho yung bumaba ho talaga ang tension for this week. wala ho tayong nakitang mga report na may nangyayaring actual atake nung Houthis dito ngayon sa Red Sea.
6: Mm-hmm.
5: At may report pa nga na tumataas na yung traffic, yung vessel traffic, yung cargo vessel traffic papuntang Suez Canal. So bumabalik na yung mga barko papuntang Red Sea. At wala naman ho ng masyadong gulo dito sa side ng Mandeb Strait, no? Yung papuntang Asia na route. So ang at isa pa, nag-resume uli si Saudi ng export through the Strait of Hormuz. Yung ni-report nila na 14 million barrels ang niload within this week din to 7 VLCC, yung very large cargo ship na nagdadala ng mga crude oil. So in just one loading, 7 barko, 14 million barrels ang niload ni Saudi.
6: Mm-hmm.
5: At itong mga usapin na to kasi, ibig sabihin, nawawala ho yung urge ng mga trader na i-hype up pa yung price kasi mawawalan ng supply. Ito na nga na bumabalik na yung supply ni Saudi. And that is also the main reason kasi 2 weeks ago, yan din ang hinype up na mawawala na talaga, zero na si Saudi.
6: Yes, yes.
5: And yet, ito bumalik talaga at talagang nag-signal talaga si... In fact, it was announced in a report na nagsasabi talaga si Saudi na we will resume the supply to our suppliers.
6: Mm-hmm.
5: So, yan ho ang talagang on the ground. Well, itong mga reports sa United Nations, mga usapan pa lang to eh. Ito talaga ang nangyayari sa ground na nakaka-apekto sa supply, itong ginagawa ni Saudi.
6: Mm-hmm.
5: For the global market.
6: Mm-hmm. Sir, yung gasolina, 90 cents na rollback as of now, ano pong chances na maging ano pa ito, price hike, yung gasolina? May chance po ba?
5: Well, kaya alanganin ho yung amount na yan kasi may chance akong mabaliktad, pwedeng magkaroon ng increase or matuloy naman din na mag rollback tayo. So alanganin ho talaga yan.
6: Uh-huh.
5: Pero yung liit ng computation estimate namin, alanganin ho talaga yan.
6: Pero yung diesel natin mukhang solid na rollback na tayo.
5: Opo, Sir Gerard, yung taas kasi niya is if at all, well, I'm not saying na impossible, no, pero mataas ho na kasi ang almost 8 peso na computation namin, estimate namin, at saka yung 6 peso doon sa 6 pesos doon sa kerosene kumpara doon sa 90 centavos doon naman sa gasolina lang na maliit.
4: Alright. Okay. So at least good news for ang gamit ay diesel, pero kakabaka ba pa yung mga gasolina po ang gamit? Sana rollback, Direktor. Antabayanan po namin yan. Maraming salamat sa oras po, Direktor.
6: Thank you, sir.
5: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan.
4: So 90 centavos either pagbaba o pagtaas kasi nga ang nipis eh. 90 cents.
6: Nahiya pa
4: kala eh. Ko naman mga 4 pesos ang decrease sa gasolina.
6: Initially, oo. Initially, diba, earlier this week, oo, nasa 5 pesos.
4: Oo, sumakit yung puso ko. Kasi sabi ko pa naman, paabutin ko ng Martes, gasolina ang gamit ko.
6: Oo.
4: Pero ang sinasabi po ni Director Rino Aba dito, let's wait for the last few days ng trading days. Malay natin madagdagan pa yun sa diesel o di kaya po yung sa gasolina, kung may pagbaba, wag naman 90 cents. Grabe naman. Ilang beses ng ilang linggong ang taas niyan eh.
6: Mm-mm.
4: Tapos ganyan na ibababa.
6: Pero ano, alam mo, isipin na lang natin, ano to, welcome ito para dun sa mga kapatid nating nasa transport
4: yes,
6: sector.
4: Yes, kasi kadalasan diesel gamit nila.
6: 7 pesos, 8 pesos na decrease per liter. Naku, napakalaking bagay nila sa kanila
4: ang
6: yan.
4: Ang problema kasi dito, ang gamit ng mga TNVS drivers natin, gas. Karamihan ay gas.
6: Oo, yung mga ano mo.
4: So, good morning po sa ating mga TNVS drivers. Sorry po. Mukhang 90 cents lang po tayo.
6: Yung mga motor, gas din.
4: Gas din ang mga motorsiklo, yung mga pang ano, Grab, ang Lala Move in Drive, 'di ba? Gasolina ang karamihan 'yan eh.
6: Mapa-delivery, mapa-motorcycle, taxi, gas ang gamit. So, yan
4: saya
6: po.
4: Na ako, rollback eh. Biglang 90 cents, tapos di pa sure. Ano po nararamdaman nyo ngayon? Kala ko eh. Hirap talaga. Naku po, ang maling akala natin, mga kapatid. Pero tignan natin, dasal po tayo. Baka naman sakali, umabot kahit dos. Kahit dos lang, Gerard, masaya na kami. Bigay nyo na sa amin.
6: Oh, may gas din ako, kaya okay yan.
4: Diba? Mm-hmm. Pero diesel lang gamit mo ngayon.
6: Right now, diesel.
4: Oo, oh, sige. Mas matipid kasi pa rin yan eh, no?
6: Parang hindi naman?
4: Hindi na gano'n. Okay, pero mga kapatid, sa oras muna 9:45. Ang oras muna hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. May live selling po ng alahas araw-araw sa kanilang Facebook page. And open for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang kanilang nila pong pinakabagong franchise ay dyan sa may Alabang Mall, sa Festival Mall in Alabang. Alabang Mall. Festival Mall in Alabang. Bisitahin nyo po. Good morning and happy weekend, Ma'am Mayet and Sir Richard de la Rosa. Batiin na rin natin, uy, Happy World Pharmacist Day po. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon ng mga pharmacists, good morning po sa inyo, lalong-lalo na po kay Ma'am Joyce and Sir Brian Posadas. Binababati po nila lahat ng mga pharmacists na nakatutok sa atin ngayon. Happy World Pharmacist Day. Siyempre, yung pagbate galing po sa ating mga kapatid sa Ulta Bio at sa Ulta Flex.
6: Teka, babati muna ako bago tayo mag-break. Si Mama Grace Lerios na nanonood sa atin yan. Si Papa Gardy Lerios. I think yung mga anak ko, si Ino at saka si Nia nanonood rin yan.
4: Good morning, kids!
6: Siyempre, si Doktora Jax Lerios de la Peña nanonood yan.
4: Hi, wifey!
6: Si Irish Talay kasama ang mga BFF niya sa World Trade Center Manila, si Jen Majus at si Pinky, sorry na wala ko yung apelido mo, Pinky Arceo, at syempre si Billy Talay nanonood yan sa atin ngayon. Good morning!
4: Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin ngayon at live po mula sa Nagoya sa Japan para po sa ating Asian Games. Kasama po natin ang ating mobile journo, Denise Valdesancho, para sa ilang po mga kaganapan doon. Denise, anong update dyan?
3: Good morning, Gerard, and naku, napakaganda ng umaga para sa Pilipinas dahil nga nakakuha na tayo ng unang gold medal. Syempre, taken care of yan ng ating Olympic medalist na si Carlos Yulo na nakumpleto na, no, Olympics, Asian Games, and then SEA Games. And napakagandang araw din kahapon dahil sa Gilas 3x3 natin, no, both men's and women's, eh pareho nang nakapasok sa semifinals kahapon. Yung sa men's 3x3, medyo pinakabata yung lahat ng mga Pinoy dahil nga naging intense yung quarterfinal showdown nila against etong sa defending champions na Chinese Taipei. So 21-19 ang naging scoring dyan. At napakaganda, no, nung nakausap ko yung boys, yung mentality raw nila dito, narong aso dahil gutom na gutom daw sila. Although respeto daw, no, para sa physicality nitong Chinese Taipei, napakahirap din daw. Ito yung toughest test daw nila so far. Pero natapos ng Gilas Men's yan at pasok na sila sa semis ngayon. Maging ang Gilas Women's natin na hinarap naman ang Singapore kahapon. Napakasaya ng ating Gilas Women's, no, nakausap ko sila dahil daw sa power of friendship nila ay nagawa nilang makapasok sa semifinals. Gerard and Cha, marami tayong aabangan ngayong araw dahil ngayon na rin ang gold, possible gold medal match para sa Gilas Women's 3x3 at sa Gilas Men's 3x3. And of course, aabangan din natin, meron ding events in gymnastics. Meron tayong kay Juancho Besana, kay Carlos Yulo again, and kay Carl Yulo na possible medal matches also today. So, marami tayong aabangan. Yun,
4: bukod sa Yulo Brothers ngayong araw na ito na may laban pa rin. Sa Sunday, ang laban ni Alex Ayala, tama ba, Denise?
3: Starting, yes, it went sa Sunday. At ngayon, nagsisimula na actually hindi lang ang Signal team, kung hindi ang buong Asian Games team dito sa ating venue for tennis. Napakalaki ng venue na ito at marami ang naghahanda. Dahil nga, syempre, pupunta dito sa Nagoya, Japan, si Alex Ayala. Kaya ito ay talagang kaabang-abang we will be doing a live coverage para talaga sa mga Pinoy fans natin to see if it's another gold medal para sa journey ni Alex Ayala for the Asian.
4: Yun! Kamusta mga Pinoy fans dyan na nag-aabang na rin kay Alex Ayala on Sunday? Nakabili na ba ng ticket ang ilan sa kanila? Sold out na ba yung game niya?
3: I'm pretty sure siya, no, na talagang nag-uunahan ang mga Pinoy. Actually, hindi nga lang mga Pinoy, talagang fans from all over the world. Wow. Ng opening ceremony. May nakakilala sa amin, mga Pinoy daw kami. At ang unang tanong sa amin ay kung maglalaro si Alex Ayala. This is another media, no, from a different country. Wow. Talagang itong si Alex ay kilala, hindi lang sa Pilipinas, talagang buong mundo.
4: Oy, I totally agree. Denise, maraming salamat. Keep us updated ha sa mga mangyayaring laban dyan. At i-good luck mo kami sa ating mga atleta. Yes. Grabe naman. Denise, parang hindi ka nahahagard sa dami ng mga games sa kailangan mong i-cover dyan ha. Ang ganda-ganda pa rin. Denise, may nagpapatanong dito, single ka daw ba?
3: Working.
4: Bagets pa itong ating mga reporter na nandyan po ngayon sa Nagoya sa Japan covering our Asian Games. Good luck, Denise. Stay pretty. Maraming salamat. Yan nga po si Denise Valde Sancho. Sino yung mga nagpapatanong na yan? Parang may jowa na yung nagpapatanong kung single si Denise, ha? Bawal yon.
6: Wag ganun.
4: Kayo talaga. Hindi, tinatanong lang naman daw. Kasi baka merong irereto. Pwedeng ganun. Oh, sing, ano daw ang sabi niya? Working. Hindi niya nasagot, eh, no?
6: Hindi ko alam kung ano, siya ay busy magtrabaho o may we no work out.
4: Na relationship pala.
6: So, bahala na kayo mag-interpret kung ano yon.
4: Hindi naman ako magtataka. Sa ganda ng batang yun, eh, hahabulin talaga ng kanyang mga manliligaw, mahusay pa. Pero mga kapatid, kami pong inyong mga tito at tita, deka naman, ay magbabalik po mamaya-mayang kaunti with our pabida sa True FM. Sino kaya sa mga transport drivers natin ang maswerteng magkakaroon ng 2,000 piso galing po sa ating mga Happy Anonymous? Kasama nyo pa rin po ngayong Friday weekend, DJ Chacha.
6: At sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, ako po si Gerard De La Peña.
4: Tutok lang mga kapatid sa True FM.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
7: True FM.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
9: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy.
8: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Valdesancho po.
13: Ben Peringi po.
14: Las Paredes po.
15: Jeff Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Macantas.
18: Mary Monreyes po.
19: Ayala Pascual po.
20: Halid

0: True FM.
1: Mga kapatid, 7 minutes bago mag-alas 10 ng umaga. Kasama na po natin ating pabida sa True FM winner. Bago po natin siya kausapin, panoorin niyo muna ang video na ipinadala ng ating pabida taxi driver. Panoorin at pakinggan, mga kapatid.
2: Good morning po. Ako po si Arjen Altupar. May dalawang anak. Taga Pasig po. Gusto ko sana pong sumali sa pa-promo ng DJ Chacha Ted Pailon. Good morning po, Ma'am Chacha and DJ Chacha, Sir Ted Pailon. Sana po mabunot ako sa inyong palaro sa radyo. Ito po yon, driver po ko ng taxi. Ito po, sa hirap po ng biyahe, kaya gusto ko pong sanang makachamba. Salamat po. Ma'am DJ Chacha, Sir Ted Pailon.
1: Ayan, eto na nga po si driver Argel Altobar. Parang kagigising lang yata ni Kuya. Siguro nakapark yun sa tapat, no? Sa somewhere sa area nila.
3: Ganyan.
1: O kaya, nasa bahay po, nung narinig, baka saka pumasok dun sa kanyang taxi. Siya nga po, isang taon na daw na nakatutok sa ating programa. 46 years old. Isang taxi driver, ang boundary niya po araw-araw ay 500 pesos. Arawan din po ang kanyang biyahe, 8 to 10 hours per day po yan. So kung 500 yung boundary, ang take home niya po ngayon sa taas ng presyo ng krudo, nasa 500 to 600 pesos na lamang. Dalawa po ang anak nito, isang 20 years old na third year college student, education po ang kurso, at 14 years old na third year high school. Kung mananalo daw siya, pandagdag po ng kanyang gasolina. Kuya Argel, good morning!
3: Good morning!
4: Morning po, ma'am, sir!
1: Si GDP po, Gerard De La Peña, ang kasama natin ngayon, at si Chacha po. Sir Argel, question lamang. Nasaan ka kanina nung nagpadala ka ng video?
4: Nasa ano po, ma'am? Nasa traffic.
3: Sang banda?
4: Sa may BGC lang po.
3: Sa may BGC. Kuya, kumusta ang biyahe ngayon?
4: Matumal, ma'am. Sa totoo po, nandito po ako sa MC ngayon kasi umalis ako po sa SM Aura at saka sa market kasi ang haba po ng pila.
3: Ito, ano, sinasabi ko nga kay Chacha kanina, napaka-timely na, ano, mga katulad nyo na nasa transport sector yung tutulungan namin ngayon, ano. Sa inyo ba, ikaw personally, gaano ba kahirap para sa'yo yung ngayon na napakataas ng presyo ng gasolina natin?
4: Mahirap po, bilang driver po, kahit sino po yung tanungin nyo po, talaga pong, dati po kasi yung nagda-drive po ako, kasi matagal na po akong driver po eh. Dati po, lamang talaga ang uwi kaysa gasolina. Ngayon, lamang po ang gasolina kaysa uwi.
3: Oo, so magkano na lang naiuwi mo ngayon?
4: Ano sir, minsan 400, 500, 600. Kasi may kota po ako. Pag may sobra na po akong 600, umuwi na po ako.
3: 400?
4: Kasi, mahirap din kasi po. Opo.
3: 400, 500, mas mababa pa yan sa minimum wage. Ikaw pa, ano nyo napapagkasya yan?
4: Opo nga po eh. Buti nga po si Mrs. po, medyo matipid-tipid. Yung anak ko eh, baong ko. Buti ka mo, yung panganay ko po, laging online kasi idok po yung panganay ko po.
3: Anong discarte nyo?
4: Ayun. Ano po, marunong mamuluktot. Tipid-tipid.
1: Oo, kailangan magtipid po talaga. Tsaka kailangan sipagan kasi dalawa pa po nag-aaral, ano?
4: Buti ka po nga, ma'am, eh, sir, eh. Ano, yung panganay ko, scholar ni Mayor Vico po.
1: That's nice. Oo. So, ang paproblemahin mo na lang ay yung baon ng panganay. Ano po?
4: Opo, at saka yung bunso ko. Kasi yung bunso ko po, 100.
1: Tapos,
4: yung college ko po, sa isang linggo, tatlo o apat lang naman ng pasok. Tapos 250 po yun.
1: So para po ito talaga sa panggasolina, para mas ma... Kumbaga yung kikitain mo ngayon, sa'yo na lang.
4: Opo.
1: Oo, sige po kuya. Ngayong araw na ito, ito pong mga naikwento nyo sa amin ni Gerard, padala lang kayo ng video. Alam mo naman kung lagi ka nakikinig sa amin, di ba? Umpisa pa lang to ng ating ugnayan.
4: Opo, ma'am.
1: Dahil malay mo, may mga nakikinig sa ating mga happy anonymous kung sakali dito sa masisipag mong anak, hindi natin masabi. Pero ngayong araw na ito, ang sure na matatanggap mo kuya, 2,000 piso galing kay Happy Man at kay Happy K.
4: Wow. Ay, salamat po. Maraming salamat po.
1: Welcome po. Maraming salamat din, Kuya Argel Altobar.
4: Thank you po.
1: Thank you po sa inyo. Po. Ingat sa biyahe. Ingat po kayo. Hirap daw mamasada ngayon. Oo. Ano? Grabe, no? 8 to 10 hours, 500 to 600 pesos per day po ang nauuwi sa pamilya.
3: Oo, yun nga. Sabi ko nga, it's not even minimum wage.
1: No.
3: So, paano mo pagkakasyahin yun, di ba?
1: Yun ang, wala. Kailangan dumiskarte. Oo. Ganun po talaga sa hirap ng buhay ngayon. Oo. Pero pasasaan ba't ano din, kuya? Hopefully, makatapos itong mga anak mo. Sila naman ang dahilan kung bakit kahit mahirap po yung biyahe, lalo sa mga drivers po na nakatutok sa atin ngayon, kahit mahirap ang biyahe, kahit may mga nararamdaman kayo sa katawan, tuloy po kayo sa pagpapasada pa rin para dito sa inyong mga inspirasyong anak. Hindi ba? So, aral na maigi ha, yung mga nakikinig sa ating mga estudyante ngayon. Ako, hindi nyo alam kung ano pinagdadaanan ng mga magulang ninyo para lang po makapag-aral kayo o makakain kayo sa araw-araw.
3: Oo, totoo yan. Oo, tayo bilang mga magulang.
1: Alam mo yan,
3: true. Alam natin yan. Oo,
1: sige. Yan. So, paano? 9:59 na. Bago tayo magpaalam, ang oras muna, hatid sa ating lahat pa rin ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Maraming salamat po mga kapatid. Bisitahin nyo ang kanilang website www.mayetdelarosa.com. Facebook page, Mayet de la Rosa. Open po yan for franchise. Ang kanilang newest branch ay sa may Festival Mall in Alabang. Gerard, baka meron ka mga gustong batiin bago tayo magpaalam sa kanila. Alam ko ikaw mag-work ka pa for ilang mga oras pa for your beat
3: Hanggang mamayang gabi pa ako magtatrabaho.
1: Hawak mo ang beat. Saan ang beat mo today?
3: Oo, mamaya ako ay may press con dyan sa NFA. And of course, kakausapin natin ang ating mga kapatid na mga chuper at driver sa kalsada. Kung ano na, sasapat ba sa inyo itong rollback na ito? Kailangan nyo ba ng fare hike? Or ano, yan, magkita-kita tayo sa kalsada mamaya. Frontline Pilipinas, 6:30 ng gabi. Ano pa ba? Huy, 10 o'clock na, hindi ka ba talaga magra-rap?
1: Ay, naku, wala akong rap today.
3: Yun ang pinunta ko dito.
1: Pero promise ko sa'yo, pagbalik mo.
0: B107.9 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
5: Time check brought to you by
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 9.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
5: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
4: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Inood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
8: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
5: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, region. Hello, world. Mayong hapon, ganun yun na lang, mga igala. Kumusta ka mo, mga painga kalop? Pinatunta nga na kita, mga painga panlawas. Magbanggi hapon, atong mga panginabuhi. Pizza 25 na liwat. Bilis ng oras at panahon. 5 days na lang. Oktubre na. Wawi! Ang sarap pakinggan. Mga kasangkayan at mga burboinas. Ano? Binuboinas talaga. Yan nga mga kupitan. Ay, kupitan? Sorry. Kapitan. Pati yan mga kalagsan. Ano? Kabataan, barangay, shows. Buinas, good ka mo talaga, presidente. Kinaura ka mo, bangag. Bangag-bangag lang. Kita, maliwat yung magastos. Eh, makakapirma at paghuring it, presidente. Napauwat man it, presidente. Wala na, hinuhuringan lang ni Chis Escudero. Tapos nagbasa lang, dito ang karan, mga igimpasan, mga

0: congressman na kinahanglan tagan in 5 years kay mahina ay guti ay itong tulog katuwig ng serbisyo. Kinahanglan kong tag 5 katuwig ikupitan para makakakawat-kawat. Ano? Ginoo kay napagduroy, naduroy Pilipinas. Relax. Diba? Mga kasangkayan, thanks God, it's Friday! Alaga. Gaano man kita, gaano naman talaga ang buhay. Habang may buhay, may buhay-buhay, sa'yo ibibigay. Tara, shala. Mga kupit-kupitan, kupit-kupitan, kupitan. Extension na naman, na naman. Aloy. At ito na kita, pagkikirita itong amon eleksyon. Kami nga mga makandidato, nga mga presidente, vice-presidente, mga congressman, upod ang congressman, mga gobernador, mayor, vice mayor, konsehal, hal. Upod ang barangay chairman, ngan iski chairman. Dudrungan kita para usala nga baraha. Iyon! Ano doon eleksyon dito Mindanao, engineer? Pwede na mo i-check dito. Kita daw kung hinon mga partido dito Mindanao nga pabor han administrasyon nga han mga nakuntan administrasyon nga partido nga nagdaog. Pwede ito i-check, engineer? Kung ano nga partido ang nakadihangkan na President Bongbong Marcos nga nagdaog. Nga mga partido lut nga nakadikan Vice President Charles Duterte nga nagdaog. Mga nang hindi na ito ba Mindanao? BRMM. BARM. Ano nga ko, mas tawad mo adan di rin na ayun. Sabagay, ganun naman talaga yan. Depindis. Ang buto naman ito dito. Pinalita yung Mindanao, ano? May da ito? Pinalita. Ano ba yun? Nakakon ngayon ako na, nakalive ngayon ako, naging ginapod na kitakbok. Live man dahil ko. Okay, sige. Narin kita kasangkayan. Ah, may pinakamagandang balita. Rollback. Ano? Ulitin mo nga. Rollback. Presyo itong lana. Wow! Wari pa manak hindi makabasa, engineer. Hain ito nga rollback. Ah, waray pa din gumawas. Sige, unahan ta na lahera. Kay waray man. Ikita na pag-una. Hit sunod pa nga simana, sunod pa nga Martes na liwat. Rollback 8 pesos iton Iban Hit Diesel. Piso la. Pulan iya. Piso lang gasolina. Waray gada no, bakit tinuntungan linurong lain eh. Na-increase sobra-sobra. Maiban, gamay ra. Ano ba ini? Kawat ay mahimo dong. Maumang yun na dong. Sama, magbuot ka dong. Ah, ang gusto ni mo, agrahin ay mong sakinan. Agwa kay kapalit, og diesel, og gasolina, og petrolyo. Ano daw lang, kung may mag-imbinto yung petrolyo nga sarak yan? O rin nag-iimbinto nga Pinoy. May adito na noon nag-imbinto ng Pinoy nga hiningi nga pagtaga mga sarakyan, makina, petrolyo. Pero ging kuha adadayo na ito ng Japan. Ninunong doon ako itong mga panahon. May adito ni anakong amay nga di petrolyo nga kuan, ang tawag yung engineer, di petrolyo nga refrigerator. Nakakapataghuman na ito. Ginano daw lang ito ni Ira. Oo pa yan ito. Kumaram na kanto mag-ayad. Ni-studyahan ko ito. Oo pa yan ito. Pero kay Kwan ito, nga, bagahin, tawag ito, bagay nilang parilyahan. Matanak na babaruan. Kaya kung paragbutang hin petrolyo di doon tangki. Oo, payad to. Kanang kwan man to, kanang burutangan hin kanang Pepsi nga refrigerator. Oo, payad to. Magkutag-kutan, matagong maninduro. Pare na lang ko nito niya na. Anyway. Project na lang kita. Kung nalit ato na si Presidente Rakit. Rakit hin ano? Rakit hin tinuyaw. Kudos, tapa. Sige, roll back hin 8 pesos. Ito na sunod ng simana. Martes na lang dito. Pagtaga diesel, piso, rollback kit, gasolina. So kung piso, tagpira yan na. Tragis. 80. Jesus Maria. Marog lang yung sinalbahing at tinuyaw nga. Negosyo. Eh, hay, may negosyan. Tingnan mapalugi kung diri ka. Ilan ka. Alams na. Ingays pa. Ala! Ayaw na luwat ka mo ito, kapagtaga. Ano ito yung gusto? Rally na luwat, rally! Di na luwat mabiyahe. Diyos, ginoo ko. Pwede pang babiyahe at luwat. Mag-roll back. Aray. Mas paspas ang Pinoy, anong aton din aton na Pilipinas, mas madagmit ang paghataas. Pero pag-ubos, mahinay. Di ba? Basta presyo. Okay, sige. Kani kita mga kasangkayan. Kani kita ito na aton mga himangrawo na aton pan-biyernis nga edisyon. Okay. Wala tayong mga gawa mga kapatid. Ano ini? Hinunulot ini. Aw, oh, iton. Iton, bisan mo ito na aditon mga sinyong tamantalaan. Di rin na kitong pasensya na lakmi. Di rin na kitong ginaganahan itong na mga reports nga pakaupay hera. Maro naman na kitong. Iniinuot malaki dahil gobyerno. Total, maro naman kita nga napauwat laliwat kita. Ngayon na kitang pagpaduro pag pinauwat. Bagyong Queenie? Ha? Nakasulod na ha? Philippine Area of Responsibility kun Hapar. Alright, at may himo kay gano'n naman talaga yan. Di mo itong mapupugan niya kaba bagyo, di ba? Okay. Hindi kita kasangkayan, di ba pa natin kung may mga rawon. Ayun. Aw, ang kanman ni Gapot. 14. 13 nga senador, senator judges, amon bumotos, nga madayon ito na pagdesisyon nera hand voting threshold. Aray mo nagreklamo man liwat ang opisinahan na vice president. Aray ka dito kay heritit na maaram din to senado hirit ang lulutuon nga daan ta kaya na kasang kaya kinanglan magudin 14 magkaurusa nga ni Hira at mga senador judges nga mag-14 magburto siya ay 14 aw amo na itet panahon nga makonvict si Vice President Sara Duterte pero kundiri acquit ganon di ba duda man lang ni di ba dudala dudala iton. Bagal ito na, sir, ano man ini? Huyang kulub. Ayan ito, dudal ito. Ano man ini? Positive, negative. Magsugan na ito, di ba? Acquittal con conviction. Ayun! Simple, ganlao dog. Gimpinaiha pa. Amo lang ay an kontra. Kontra lang yan pa yan. Waray na ba ibang kontra? Ito ang administrasyon. Ha? Talaga, ano la? Ha? Mga do dirty? Pulong! Pulong-pulong, shalalala, pulong-pulong, question and constitutionality and impeachment voting threshold. Wow. Isa ka niyo, ig-apilar niyo nga ta, Korte Suprema. The higher court of the land is the Supreme Court. Halain paghihapon kasangkayan nga aton pambiyernes nga edisyon ini nga aton mga himang raon kadlaudong ini, whether you like it or not. Pilipinas gingka istorya nan ibang mga nasod para maklaro nga may ada sufficiente nga supply hiton lana. Ano man kung sufficiente supply lana, ano man nga diri na habubuhin duro kung siya naman la. Puro kuliti yung mga pagpinanguwat. Iyo, administrasyon mga hindi naklaklaro. Kaya misa nga iti mga nasa, diri naman mahalit presyo lana, kaya nung di sa Pilipinas la. Diba? Malacanang? Nak nang titing kayo. Relax. Kaya mo ito. Relax, Joe. Hey, Joe. Joe tayo bahas. Dangas. Joe dang day. Joe tayo og buhok og dangas. Joe. Hinoon natin eh. Senador Judge. Ah, right on. Kay kompoman, baga. Kompoman niya. Di pa man gudiya duro nga hinog dito Senado. Si Senadora Camille Villar. Natural iton magiging emosyonal. Natural gala iton. Eh, siyempre, kompoman niya. Greenhorn, kumbaga ha, Senado. Okay, nga di kita kasangkayan. Maraming bansa ang kinausap ng Pilipinas. Istorya pala nga ninyo. Istorya, istorya, hey! Istorya, diritso God. Kung dirito, nakakaperwisyo pag minahalit presyo. Tapos maubosit presyo, bubula. Yes! Inuwata, Mr. President. Tell it to the Marines. Wata na lang apoy. Damo ko nung mga nasod ang ging kahimang rawon Pilipinas nga maklaro nga may ada pagklaro nga may ada good talaga sakto nga supply han lana ha aton nasod. Kung may ada man, ano man nga diri magpaubusit presyo. Sigon ang Department of Energy Secretary Shalalalala Sharon Sharon Lalalala Garin Garin Sharon Garin Amoy taton Department of Energy Secretary Higarin Opo din nihan mga nasod nga eraging kay Mangraw amo an Russia Austria Shows Australia Sorry din ngayon Austria Australia ngayon So duha Russia Ngan Australia Haan man ito nga mga Otro man litit nga mga nasod nga baga May ada kuno hay pero taas lagabit presyo And then kaparte Hana pagpursige para mapunuan ang mga negatibong epekto tungod han krisis hiningalana. Krisis the krisis the word niya yan. Krisis krisis Aquino. Ay, nako po. Sige. Gindugang pahini nga nakig
1: kanto ha ibang mga nasyon para di rigod magpataas in presyo haluyuhan pagkukulang ang supply din ni aton nasyon. Sige mo natin pag-istorya, di man ang papaubusit. Amgang bibiling, Malacanang, ipagpaubusit presyo. Di pag pinakisurya, hindi doon yung mga nasod. Presyo, pagpaubusit. Kaya di rin naubusit pangunang papliton. Ano man ito, paghamubusit ng 8 pesos. Ano yung increase? Jish. Diba? Ang gasolina, mataas. Iba ng piso. Inuko. Nagtotoo ano man ini nga mababaton ang mga nasod han era pakipaghimang raw bainin nga problema pagtagalana. Jesus, Ginoo ko, mahabubogan lating guti pero mabalik na taas. Buta iyo. Bagaman ni Sharon Garinin ko ang bangagyap. Oo, kita daw. Sorry po, tao lang. Tuhedo niyo tiyo panarabahuan. Bagay tao, diri kontinto. Tapos ma-report ka mo nga, iton Pinoy. Baga magiging maupay na iton panikonomiya, tsunod nga kalibutan. Diri po yan. Aray, good talaga, no? Kikinarga lang kita. Kikinargaan lang kita. Giniinuot pa kita. Nawara man din, engineer. Nawara man din yan. 107.9 naman at nagawas. Ano ako nawong? Aray na. Mapay nala ito. Nawaritak nawong kay. Di man. Di man kita pareho kan kon. Ah, kan Paul McCartney. Anjaman ka dong. Sige. Nauyaw di da. Balit. Ano man kita ini. Amo man lay ini permiton baga. Igin papagawa si Department of Energy. Kung taloy, mataas. Taloy, mahabubo. Aray, God. Piso? Ano ito ni Ginoo ko? Pero yan na. Bago pala nga ni kanto nga nagpagasolina. Yan na pala. Oo. 86. Tayo kong piso di 85 lagi hap. Kada akong tinunto. Aray ka na no? Aray, mahihihim mo yun eh. Gabay yun eh, baga magliwan. Magliwan yun ano? Magliwan mga paralita kung nain David. E mga ka-chicken load din it mga negosin mga gasolinahan naniningabot gihap Diyos Jesus. Ala talaga ganun talaga ang buhay. Abang may buhay ibigay mo ang buhay-buhay. Sige. Ano man ini? Ini, malaging papakyan na. Kailangan mo pipinakyan ng gapon ni Akon. Mga sinisering ko, mga binuinas, kabubuinasan niyo. Oo. Dayon, nga extension han mga kupitan. Tan, tan, tan, taran, tan, kupitan, kapat, kawatan. Basta may tan. Ngan kalagsan. Kalagsan, san. Kalagsan kung kabataan. Sorry. Sorry, di rin ngayang kupitan. Kapitan, sorry ha. Di rin ngayang kalagsan. Kabataan. Egin ogsod ang termino. Ayaw lanay. Hapag kena. No? So, iti yung term. Ma 5 years na liwat. Kasalukuyang opisyal yan ipinagpaliban
0: termino ng mga kasalukuyang opisyal, pinalawig hanggang 2028. Ayon! Hayo kat hayo. Nasingabot na unta ka mo kay paper diyon niyo ta ada. Aray ton. So yan ha. So ato na kamo 2020. Dudrungan! Presidente! Ha? Pwede ngayon ano, saog-saog ulit mga kapitan ngayon iski ano? Saog-saog ulit ba? Inin presidente. Ngayon mga senador, ngayon sukod man na mga congressman, imitahan mo lahat, sinuntan luwat, ugkod na lang, bagong tanot ini, 5 years na luwat, extension na luwat. Yan na, extension na 2028, ada na kita magkikirita. Kung baga, maruruyag pa ka mo yun, pero ma-extend na luwat ito kay 5 years na. Kamang kabuy na sinyo mga kuwago. Ganoon naman talaga eh. Wala kayong magagawa. Wag kayong magreklamo. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang dagdag na panahon sa panungkulan ng dapat maging dagdag sa panahon para maglingkod. Los-los. Ano man yung dagdag panahon para maglingkod? Ano man tahimuhit nera, Mr. President? Kita ada with mga barangay chairman yan ha. Hain, bis ultimo, street lights, ultimo, basura, tubig. Punyita niya. Kapuya po yan. Amoy timigin dada ko, Mr. President. Ano? Dagdag nga panahon para panungkulan ay dapat maging dagdag sa panahon para maglingkod. Hingan-dingan ni na lingkod. Nakatulog. Hagi. Hingka ko rin pag ispliker. Panera. Na lingkod. Hinikayat niya ang mga opisyal na gamitin ang extension para pagbutihin. Para pagbutihin mo, butihon na nga ni. Pagbutihin ang serbisyo, tapusin ang mga nasimulan ng mga programa at mas tutukan ang yun. Pangangailangan ng bawat komunidad at kabataan. Komunidad at kabataan, kalagsa naman yan ikamo. Giit pa ng Pangulo, hindi ito dagdag na panahon para manatili lamang sa pwesto, kundi dagdag na panahon ng panungkulan, pananagutan sa taong bayan. Amen, Mr. President. Ginoo ko. Tama. Haraba nga check, Mr. President. Man. Kadugangan kuno nga panahon, kaya iaginstein gimpirmahan niya para magpabilin hapwesto. Pero kadugangan ini nga panahon para panagutan ang taong bayan. Pananagutan ng taong bayan. Ano man itirit mahihimo? Kay nagpipinan, ngaro man la ito. Kapitan, naaro kan mayor. Mayor, naaro kan congressman. Congressman, naaro kan governor. Governor, naaro kan senador. Iyon na lang ito. Premium ko na lang ito.

Kalau oi malas-malas good man ano. Anong kamalas-malas?

0: binubuhin na siya ng Ilugod, kauyo na siya, mamalas-malas. Kay balit, ano po man iton, nga panahon, di ba? Imbis nga, pera na ito katuig, dudugang pa na tapos matay 1998 pa. Aray, good. Mary Jane of my mind! Man? Mary Jane Biloso, pinardon ni Marcos. Man? Kamangkabuinas talaga. Antinas Dynasty. Ari nagtitinix. Ano man ito ng anti-dynasty? Ipinapa-urgent ng Senado kay Marcos. Shows. Para kung pamamatayan dahil ito ni Marcos. Marcos, Sanya, Josip. El Nino, posibleng lumakas. Lumakas pa. Haroy. Kading sigo ng pag-asa. Nako. Adi na. Abrak sinisa rin. 14 nga butos para makonvict si Vice President Sara Duterte. Iyon ang sinasabi ko. Kinanglagon talaga yung 14. Kay kundiri, magkakaiba itong panahon. Kinanglagod talaga makonvict. Kay para liwat mali pa iti ba? Wow! Mula sa 16 na buto sa threshold, ibinaba ng Senate Impeachment Court. Siyempre, kung 16, kay preso po man iba, ikadto tayo iton 14. Wow! Instead nga 16, ikadto tayo 14. Ang bilang para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa bagong formula. Ibabatay ang two-thirds requirements sa bilang, ayun yung sinasabi ko, para lamang ng mga senador, no? Senador, hukom na legal at tuwal man na makakalahok sa oras ng pinal na botohan. Kaya siyempre nasering pa kung magbuburo to sa'yo daw ito at the end of the day, harayo induro nga diri makonvict. Sigurado ako magkaurusay tira. Kaya nasering mandidi. Ay, nako, warigad ka mo makabati. Nasa ring didi. Ay, na yun, engineer. Nasa ring. Ha? Nasa ring ini. Man, di rin makakalampas. Ay, na yun.
1: Corruption. Ay, kay Pilipinas, hindi ito aksidente.
0: Corruption na liwat itaad to. Diyari ito na siya. Adigad. Hindi na makakalampas. 46. Diyari sa engineer na pindot. Bangin na adi. Ini.
1: Corruption.
0: Diyari sa lagi hap. Corruption lagi pit na gawas. Ano ya? Bilngon tayo ni. Kaya hindi may napipindot liwat. Ini. Adiman.
1: Gusto

0: Amman. Patray daw. Jesus.
1: Pinababoy niyo na ang batas.
0: Jesus.
1: Ang maleta. Deliver na sa buaya.
0: Ano?
1: Ang mga mamayan na hihirapan.
0: Mo ngay, may good plano, ano? Ay, nako. Pasensya na la. Mag-aano man kita. Gusto na nilang ma-impeach ka dahil bayad na ang perma. Tuyo mo lang ang pinerma ka. Eh, kay kwarta, mag-aano man kita sa kamalita. Hoy, nataga ng malita. Tagi-tagiin pang kami. Bisan talagunti. Bisan lang kunti. Ay, basta tuod. Ay, nagadla kami pag sinaad sa ari. Tagi nagadla kami. Iyawat nala. Mga awa. Ay, nako. Ganon talaga yan. Ano man lutin eh? 2.75 trillion nawawala sa bansa mula sa 2025 hanggang 2026. Dahil sa mulayot inihiya kay maram ka naman hinihiya dahil sa corruption at inflation. Agoy mama, ang galing mo talaga, Senadora Risa Hontiveros. Isang taon ng humihina ang ating ekonomiya. Isang taon lang. Mula sa 2.9% noong third quarter ng 2025, nasa 2.3% na lang ngayon. Ngayon, nakalimutan na ngayon. Alright, may himo kung ikaw ito nag-sharing. Kada ako, ano? Kaya ano yun eh? Baga, ibaliwat hiya. So, nag-sharing ito ni Senadora Risa Hontiveros. Kay dati, 3.9%. Katapos yun na 2.3% na lang ngayon. Ngayon. Ano na ba yung ngat-nasod? Bakit hindi kayo nag-uusap-usap? Uusapin ko yan. Hi, buhay. Oras sa Bukos nga Pilipinas, alas 4:48 na. Mo pagalin nga aton mga imang rawon. Ore pa di gawas engineer. Ano sa nga gimbibiling? No? Taon ta daw. May dako pa diri gimbibiling nga pahamtang ni Secretary Sharon Diri Kunita Kundigarin. Inuman liwat ini. He shows kitang magagad. Waray man di gumawas, engineer. Oh, duret luyo. Adi na. Impirma na good man, oh. Barangay ngan iske election ngayong taon. Tuluyan ng ipinagpaliban ni President Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi ko. Senador, Senado, iginiit na magpapatuloy ang impeachment trial kahit wala ng defense team ni Vice President Sara. wala na madipin siya, kaya anong baman, kaya ito na yung giluto na nira. Di ba? Sige. Mary Jane of my mind. Man. Mary Jane Beloso, ginawaran ng absolute pardon. Adi. Cardinal David, binigyan diin ang accountability ng mga makapangyarihan leader ng ICC. Talaga? Mundiasaring. Binigyan diin ni Cardinal Sin, Cardinal Pablo Virgilio David. Cardinal David niya yan. Sorry po. Hindi po. Ay, nako. Si Cardinal Pablo David. Ang binigyan din niya. Oo. Ang kahalagaan ng accountability sa mga leader, kabilang ang mga makapangyarihang opisyal kasunod ng mga pahayag ni US President Donald Trump laban sa International Criminal Court. Yun naman pala eh. Isos. Wala tayong magagawa. Ayon kay David, Cardinal David din nagsharing, ha? Nakakabahala ang naging pag-atake ni Trump sa ICC sa kanyang talumpati sa United Nations, kung saan tinawag niya itong anti-American tribunal at hinimok ang mga bansa kasapi na umalis sa institusyon. Kawarit at mahihimok ay presidente ng Amerika dito lututun angay pagbutan. Iya itong desisyon. Nadiri talaga iya itong ICC. Binanggit din ni David ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kung saan nahaharap ito sa crime against humanity charges kaugnay ng kanyang war on drugs. Ito nga International Criminal Court, kung nadirit presidente, kay kung usahay nawawarayan power it presidente, kung nag-iinimbestiga rin nga ICC, nagpipinan man tayo lugod ibang nasod, itira lugod nasod nga ito, damot korap, damot mga tuyaw, di lugod yung babantayan. Dit iba lugod nga nasod, di yung babantayan. Di ba? Amo ito ng pahayag liwat han una nga presidente. Sige, una siya man. Dito, nakontra ha. Pahayag lang kita ito. Gayon man, sinabi ni Cardinal David na dapat ding pairalin ang prinsipyo ng accountability sa mga leader na ng lahat na bansa. Mga leader ng bansa, kabilang ang mga namumuno sa pinaka makapangyarihang estado kay Amungan. Nadiri liwat ti President Donald Trump pagbubutan it ICC. Ganon lang. So, mag-ano man kita kay itong simbahan iba man liwat hitkanan gobyerno. So, suga din niya na itong pamatian. No? Di kita na kontrate simbahan, dili kita na kontrate itong gobyerno. Kira itangay mag-balance. Parhakon angay paghimangrawan yung pagtuhayon para waray sa mo. Diba? Iwan ko lang kung mali ako. Ira itong mga desisyon. Diba? The church and the state. Iyan ang makakaiba. Alright! Kita mga kasunod. Hala! Oras! General. Boy, no, mag-ano man kita kay itong oras ng panahon. Maopen lang ang kulong panaton mga buinas. Nga baga pinanmatian ng presidente. Extend an era mga pagserbisyo han mga tulisan kapitan ngan kalagsan san kabataan barangay opisyal. Ayong watanan, thank you so much, congratulations, pinanmatian kamo ni banga ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ba yan? Sorry po. Marang gapo natin mga inin kasagabay. Gapo daw. High engineering. Okay. Ha-IT. Alright. And syempre, hangaran pag-gapo na natin na Chief Executive Officer. At the same time, manager ng President. Han magkalain-lain ng FM station. Opo dan Ormoc City. Pinagi kan Mr. Bob Abilian. Ano yung kasangkay na sargoh ng kanginan? Sa ilo kayo, Pedrosa po. Bapay ka kalop. Salamat hanyang pamatay. Nga na kumusta ka mo. Bye! Tschüss!
2: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
3: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
4: Himang Rawon! Ano ang mga isyu ng istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan! Himang Rawon! Atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaroon. Himang Rawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Unique Hair Time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Experience

0: kung sawakan na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: We don't stop to

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.

It's Retro City.

0: Kadlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.